0: koi tātai miku hoko tō tonu ai taha i Hoatani. Pako tā programma ai ni o koko, hangi mea na urawe ki ane nei. Ai ako tutuko ako maalu ngā tonga, piko tonga high school i Hoatani. Oko taitali lei ai e nao sekeritari, a Maria Longopoa. A piko toa pia pehe foki, katoki Maria ka pae toki huma ia. Iyo, pia mbo a Susana apo ulivati kena faka hoko atu e programma goia ai koristu tuku ihe efe afini. Malo Maria.
1: Malo apito te evita pa ko kolipeka Susana kene kamata ake tau programma ki lotu he ahoni malo.
0: Susana?
2: Kowen?
0: Iyo, kore ata Maria kiki fai mai kamata programa fai aka lotu.
2: Iyo, a lotu. Oh my God, unite the hearts of thy servants and reveal to them thy great purpose. May they follow in thy commandments and abide in thy law. Help them in their endeavors and grant them strength to serve thee. O God, leave them not to themselves, but guide their steps by the light of thy knowledge and the cheer, and cheer their hearts by thy love. Verily, thou art their helper and their Lord. Paula.
1: Malo apito Susana pe ako pamalo te lawe tau lotu he pongpongi ni pe ako korepe mua ke uhu whangat pe ngai whatapu toa pe nai ngawe aki he PMN to ngā he ahoni ke whakahoko e ngai prokalama koe ni oku tau whelo aki ai pa mua tau kau ngā ako kau mā e whamiri mua maheni i he ope pe a oku whiawhia apito ke taitai whiawhia ai paionia koe ai apiako malo ngā tonga inu sila ni aia kololo hea turi ki whanga te pouniwa pe ki he tangata iki paresteni whaifeka upalo fesa nā siri waka uta kai maa foki ai komite unau tatake tau ngā wei New Zealand ka waka tutuku ho aku maa fiefia pito he ahoni ke oate tau polo kalama pe ako e ahoni o giai pe whanki whanongonongo ka ku fiefia ke te foki maa Susana e ahoni ko uia ko ngai tala noa eni whika waki ko ia pe amoe te waki ko ia o whanonga ki tonga ke tau katoa ngai ai tau walongo fulu ko ia o api ako isune o tau kāu. Pea ihe ngai o ngongo o ku mahino ka te au i tonga o ku oskamata ai ngai porokalama le tio ai koslio i tonga ko e ngai porokalama ko e ni o ku atoa ngai update pa pehefo kono kamata hono talaki ko ia o ngai whenga paanga ko e ni ke teuteu ko e ni ki he hopoki ko ia ai fale ko e ni e taua ko e ni ukuloto ngalanga i tonga, pa Dr. Noat kia Susana ki Muyange, la pehefo ki he ngai mea whaka eiki na e hoko i New Zealand, lawa ngai whatongia, ia e mea whaka eiki na e lawa atu, pa mo e koslio kia, pa ia e mea whaka eiki ni, na e kai ke lawa te koslio i New Zealand, ka na e lawa atu pe a e to ua kopa koutui, koe mea mahu inga ia, ka waka tutuku, e tau ngā ue, koe he whanua murini, koe mo ui koe a e to ua ko, au ia e taime ni ihe u nao fiafia pe nao tolu ia, ke nao alpe ki nao tolu ia ki nao tolu, pa ia e pe taime ni ihi, au nao whaafe mai ki he komiti, ke nao kau atu ki he nao taime koe u nao aahe atu hai ki e family, ia hoko angai apsia peheni, ka ko ia koe kau me mipa koe ia ka tutu kuko nao tōtau i he whanonga anga oku whawholau atu ai ofa ai komiti kai umafo ke ngai tō wako kotoa pe koe hanga ia tau whanonga Susana, iai pe taimi koe hau pe koe ai hui koe alu ia pa ku whiwhia apito ku lawe whanki whatongia ko ia pea pehe foki ki he whakakaukau koe nei whaifo ke whakataha ai komiti ko ia e whinga paanga pa moe komiti wha sosiale koe ngā komiti e ua o ku ngā o ekpe e kakai ta taupe. Pea nei ngai fotu tu uai te matala noa kia he ahoni pa ko kore atu pe ki he kau paristeni, kau mafu ke kau skeritari o e ngahi kalasi puka ngai to uako ke mou whamore more mua kau kuiai ha ngai polo kalama o kumo ufa amu ke mo fetutaki mai ki he komiti pe ukiai a fokotutu anu silani pa mo tali fiefia pe ke mo fetutaki mai ka ki maotolu. Ko e tafo ke ngai mea Susana me he ngai ngā ue ne kuolava ko e ku tau ngā ue ko e ni ki tau constitution. A neongo pe ku tau tala ko osi lava e tau constitution mo oni au pito yo ko tau lava le sita ka ko e ngai mono mono na e whaka amu ke whaka hoko. Nā ka mata whaigia e ngā aue pia koutui ka pau ok te iai ha toenga whakakaukau pia ok te iai ha mea utokangi ha tāwhika wak mai koni suto neko e whainga maari e whakaosi eni e whakataha koia ai komiti i helo tonga e uike o wakai eni ki he whiawhitu usite poka whiawhita pulelulu ka hala ia koutui pe e wakai ke pulelulu nā amanaki fok ke whakahoko e tau whakataha he whiawhini poka a pongpongi ka kohia foki ko e maahina fokeni e sana ku amo mo ua apito e kawhi fine ko ia i he ngasi asi he tari u septema pa ko ia nei tolo ia tuai a whakataha ko ia ai ko mitipure ki toko whakahoko he lorotonga e wike he wike kaha u. Sana ko e taha inga i ngong wha fiefia ko fiefia ke vae vae polo kalama e fo ke toko taha i he to wako koe tewa walu ni mana e ma ohono toke taha filosefai ko amanaki misa. Nanga toke taha amanaki misa ko taha oene tolu noa e he tano wha mui mui mo amanaki na ma vahe mai me tonga osene ta oe tolu noa pako e ma okone no toke taha me he university ko i Otago aena i tani i tini helo tonga e whakahoko ko e nea ko kono PhD pako e ma upeene ono toke taha kone ko whetutake atke ko ngā koe ngahi mea ki he ko situku ko i a Canterbury o whakahama he toke taha ko i a kui tonga ko i whenga o akipa mo i TNU pa ko upe ko e whawhi e whia apite tau whanung ke ngai lava mea a ea kotutuku pea mo e foki ki tonga e fiefia opito pea ko tau whawhetu taki fuku ke mo tau te ko a whahoko ia ke amanaki ka koe ni uku ko le mai amanaki e tau whetu taki a lolohea ke ai ko lolohea en mihe tau wako ko ia valtaha valua pea e whai e whetu taki ki ai ko ia ko tau whenga o aki of mo ia ko hika ta amanaki i tonga ko whafofoe amanaki mahalo i tonga e tau tauni tau kaha umu tau kaha hoko pe tok foki mai ki New Zealand pe koe ha ha ha fo tu tu ka fa fi a pide te fanongo ki he ngahi fa osi ako pa pe he weekend ni sana na e fa hoko ai e fa osi ako koe a e universite o kalani la a pide te sio ki he fa na u fa va tapu me fa mo puna o e ka waka tutuku o puna o kau i he ngahi fa osi ako koe ni na e la va pe a koe ko koutui o ku fa fi fi a au pito koe fa osi pe me ngai o ngongo Susana na iai fo kia e polo kalama pe koe project en pa moe pureanga pe moe pureanga na e uia koe lotu fekta o keke pehe na e ui oku ui koe lotu fekta pa koe project koe ni na e li dia e he tau pareseni whaifekau palo feza na siri waka uta pe a toko lahi au pito ai kau toke tā pe a moe kau matao tau e ngai waa kehe kehe o e ako pe a moe ngawe anga na naukau ki he polokalama koe ni, pena e whakahoko ae nau lipoti, ae ko lipoti mai en ke community, he osko ni e nau ngawe ke whakataupehe, whamaapu opo ngahi ilo na nau mau, he na nau folau holo i New Zealand, me kamata mai beme motzau te a, o mai alu ki he top of the North Island o whakahoko e nau ngai whakataha, tau pehe ko e nau oko e ni wai ngai whehu i oku at ke kakaipa me he ngai tari ko ia wai ngai ilo ko na nau mā ko e nai whama po opo e penai whakahoko a e polkalama ko e ni e hui ke kuosi he Waipuna Hotel pa nau ulele atu ki ai po whafo o whapite sioka po ko e MC ko ni ko sione Pulu John Pulu ko e tam si tonga hai fok mo e ni nane MC e polkalama penai whafo o whapite whamatala kau toke tā paka ke pehe ia koe kautonga hai katoa pe na nau kau he project ki ka kana te whanonga tuku o sfotu me na website pako ia ko talamo nua tu pe me he aga tutuku i New Zealand ka ki mo tolko toa pe ka waka tutuku ia umo kau whataha pe a moe paristeni i he lotu fekta whawhiawhia pite te wakaiat ke ngā ue koe na elava pe a koe mea whawhiawhia taha sana na oska matai pe practice e toke taha moe kau taha mea papa na nau taha ai pane kau mai mo whaife kau Paula Moala i he kau koe ni he kautamea. Pasi ki ka ko te ko ilo pete ke tala no ke fe ka wa pe mo kautamea he amana ko en ke te wa ke ta fola u ki tonga. A ko ki ke fan ki fo ma po opo pe e fan ki ngong o at me he a ko mi tipule a ya ko tutuku ka ko e a honi e Susana ko fa am ke ta te fo ki mu a ki he ko mi tfinga pa nga. A o fa ta ta u ben ta kamata mai pe me he fa ta u ko ne fa ka hoko ko isune. Ka ta ko tala no mai he ko ula ve ina ya e pleche tolu te whamanatu mangi ngai pledge koe ni pako e ha ai update whamui mui taha koe ngong whamui mui taha o tau iai he tai nimi pa mo ia ko tutuku ako malunga to ngai nusilani malo
2: malo ope to malia pako kore peke hufanga pe ngai whakatapu ko ose noa whaki pe ato o mention kona e ta mea koe e toke tahe last week na e tonu ke u lere ato popo ke kau ta mea ka na ia ki whakatama ki pe reke lava atu but popo watu toke ta ua te tuku haidi ko e music mahu inga upito ia hawhainga fio pe whakalotu pe koe whakasoro siare it's a very important part of it ko e mea pe tako si ife lave ki a I si ife kaunganga mamahi atu mo e ngahi family more honau o faanga ko e nau fa nau ko e taha e koristu tuku e taha e mauta wako ki umi malupo o si ima lolo hono hoa ka ko e toko taha e ni toko ni talu he hau ken toko ni he theohi kotoa pe a valu o no pe a whaka ata hono api ke ha whahinga taimi pe o whaia e mau whaka theohi eko mau whaka theohi whaka mui mui wholau ha ki umi si toko to e whare maha ki toko mai pe hono api ona ke mau whai teri hai kau kai ko ia pe ke taha kotoa pe kusi I mori hano o whaanga mo hano memi pa hano family pe koe friends o ko ato e whiekau ngā mamahi pe a hange ko o lawe ki mua ko ngā ue kona e toko si whakahoko mo ngahi lava mea a e tonga high school ex students koe kwa mea ko tau ho vare ai gau tau fiefia ma upe ke whanong ke lava mea e tau koristu tuku even e whana wako lolo tonga pea moa toi api ako pe, o kufaka laka laka au pito e ai ako mwe fei ngahe fonuani. Pea foki lewa ke ta feheu I, so goe, ko ngawe goe na tuku meke tau committee fundraising mwe social committee, ai ko ango lau, ko e bleche tolu na e whaka hoko meke tau whaka kaukau ki ai. Ai ko e bleche ulaki, ai na osfa pasi pe ni ahe AGM e wafe mani man. He lawe mahalo ae pale mia timua. Aia mehe wakma anima, wakma ano, wakma fitu. Ae wangiau whano, ae subscriptions koe ki he tau kolistutu ki tō ngā whakatoa. Aia koe tau mua koe anusilani hangi na talawe kei mua koe wangiau whanoa per head. Ae sapu pia nga tau osi kore pe ke tuku ke uto uako ke nau fai e na

0: tawa mata ngo e tau pol kalama a ke tau lot ang e la wes ambe mo ko mata ki e ki o ilo usai pe monu ya ka go to o hufa nga ke dia ke tau lot e o dua o mau hapa ya tu ho mau lau mari e ke te koi e ko koi be o mau falala nga pe ko koi be o mau taki mua ko ya fiona i be na ke kamata mea ko to ambe Pako koe pe nage tūma mau tōlu. Pako koe pe nage haofia ki mau tōlu, nage hikia ke ki mau tōlu. Me whanonganga o e whaingataa. Pako mau whawhetā e ku mau ausia ai hoa koe ni. Koe ofa ata atape ai a Fiona. Pako mau whawhetā e ai kete koe. Ege e whaingamari e koe ni u mau kolewha mole mole ki o a Fio. Ko hui nei ai pe ngahi mea nā mau whaingataa e ai pa mau wafi. O mau whanonga, o mau whalala ki ngahi mea materie o e whanonga anga. Pea mau mo uai e ngai whaingata kehe kehe. Ko hui koe taki pegi mau tolu e mau whakau kau pea mo mau loto. Pea mau toai ki ngai whaingata kehe kehe o e mo uini. Ko hui pe koe anga bea e mau whotutu. Pea mau kore wha mole mole atu kia te koe. Ke wha mole mole e ange ki mau tolu. Pea mau hanga tu kia te koe o tua ke te whafo o be mua e mau mo ui i e whainga maari e oe aha koe ni ko hui ke mau foki atu mau whao ngongo atu ke tataki ai lau maari e oe a Fiona e ko mau whafeta i kia te koe koe ke lau maari e leleipe ai kautaha ko tutuku oe korisi ko si atoutai i Aotearoan mau ngona ai ngahi i mea kehe kotoa pe ku hoko ai ngai whaingata pea ku hoko ai ngahi fiefia Pea ku hoko aingahi palopalema kehekehe i e funga o e fonuani i e maunofo. Ka ku mau whawhetā i pē, o ku kei whawhainga maali pē a Fiona e maungai whaifatongia kotoa pē, o tatau pē mo ui mo e mate. Pa koe whainga maali e koe niu mau whawhetā i ai kia te koe. Mau whawhetā i o ku ngai tāpuake o e mo ui ka koe fungani e mau whawhetā i ko hui ko alo ko si Isu Christ. Ke ne hoko mai koe tangata pia ne liaki ahano tuunga o tua ka ne hoko mai o tangata kakato pia ne fuakia e ne mo ui ke mole ko hui ke whaka mole mole ai ki mau tolu kotoa pe ka mau iku atua ke mo ui tangata pia ko tata ai o tua hange koe saame u mau hivai ko tata ai ko mau teunga beia pia ko tata ai ko mau hufanga anga beia ki a Fiona mau whawhetai he fuaki ofalahi ko ia ku ke whai mai ma mau tolu pia ko e fuaki ko ia ku whainga maari ai e mau mea ko toa pe ko unga ko alo ko si Isu Christ mau whawhetai ko unga ko lau maari e maanio ni ko unga ku ke fuaki mai ke tatake ki mau tolu ilonga ngau e ku mau whai mau lotu pe ki ho lau maari e ke tatake ki mau tolu e mau mea ko toa pe pia ku mau ngari tangata pia mau ngari poto ai e whai no hino ku whai e ho lau maari e ka te ki mau tolu pia ku mau siaki ai ai ngai mea ko toa pe ka mau whai ai finangalo e a Fiona pia ku mau whakamalo lahi at ka te koe e ku mau hangat ko hui ku mau programa half hoa pa mui ka wako tutu ko e korisiko si atou tai mau lotu atu ko hui ko linta ka pe ki a te vita ai ngai whai whatongia ku o whakahoko ki ngalu ea pa mua tapa pe o mamani ke nau whanongo mai ai ke ngai wholofola pia mui ngai whanongo nongo ke ke tāpua ki mai ki naua ka umae na whai whatongia i here ti honi ke ilonga e ngai ngāwe kotoa pē kua na whai mau lotu ki o lau maari e maanio ni a no pule pa muno kautoko ni ke o o whaki ki nau tolu e lau maari e pa ke whai hau nau tāpe ki na whai hau nau whaivia ko hui koe whaitongia kotoa pē kua nau whakahoko i e hoani mau lotu atu o tua ngai toi ngā whaitongia e proklama e aho koe ni mau lotu pē ki o lau maari e ke tataki mau tolu he mea kotoa pē whakakato mai ae mau lotu ko ngā koe kato kato ae a Fiona pa mau kore kotoa e ne hua fa Jesu Kristo ko alo ka ko mau wha mui amen malo bito te vita morinta ko ngā kono whahoko ae tau polo kalama i e hoan pa watu ae wha malo e kauta ako tutuku ka te moua ko hui ko ngai fo tutu ko toa pe ko mo fai hange ko lotu ko ia na tau kamata aki ke fai vi ai pe ki moua e lau maari e ko ngai fua fatongi a ke ko mo fai hoko ka kai teke fai e tau ki poupou whalau maari e patu o atu ai tau o whanongonongo ko ia ki mahina ko ini ko septeman ko wiki wha osfoke ene o septema ka tau hoko atu ki mahina ko okatopa monongai polokalama ko tau fo tutu e paisteni ka umae ka wako tutuku ki mahina ko ia ko okatopa ko ki poupou whalau maari pe ka wako tutuku te fai ke ahoni ko ufeto o mai pe mua e taha ngai saame o ku tau amanaki ke wha hoko a pongpongi ne ngō kuua e ngō sāme ka kō lotope ke tō mai ai sāme wanima ke whai a kātau pōpou whalau maari e ke polkalama ko ini. Ko sāme wanima ko vesi uruaki ko whai ai fietoko ni kai teke ulawe ke vesi uruaki ko sāme ni oe whetaulaki a te vita mō ngai whai ngā taa ke oe mō ui. Ko saame foki eni ko ene lotu hapai hake ke otua neongo hono tulitamate ia e saula peke ke ngata pe hono tulitamate ia e saula peako hono foha ko ia ko Absalome na ne fenga ke frapong ya te vita a ko huika ne hoko ko e tui peamo ngai fainga tage ke na hoko ka te vita he ne fononga anga tatau pe hono family pe tatau pe he lotu peamo e e si asi pa mwe fonua pero ya umai koe niko koe ke saame wanima koe saame fafetai a te vita ki he otua pero mahino peia i he kamata o he saame wanima pero pehelewa e he te vita he ne lotu e otua o kou hapai ake hokulau maarie ko ilo e te vita kua whetaulaki pia mwe otua, oi otua neongo ene maalunga ka kuofi mai. Pia neongo ene tau kakapa ka kutu utafaake ai otua koe ni. Pia neongo ene melemo he ngai whainga taa ke oi mo ui, ka kuofusi ake ia e otua ki olunga. Pia koe lotu eni koe koe a te vita koe ne hounga ia, e fu ofa kuo fai e otua maana. Pako ne uraki le api e otua. Ko ne whakawhetai na e fai ke otua. Pe neongu kulahi ngai huafa o e otua. Ka kuhanga e lea otua o whakafofonga i katoa ai u huafa ko eni. Ke mahino, ke ati tau tolu ko e uraki lotu na e fai e te vita e otua. O kou hapai hake hokulau maarie. Pako yako nakia ke te tau tolu ka wako tutuku. Neongo e tau whetau laki mo ngai whainga taa ke he mo ui. O a upe ki hano teu ke whakapongi ki tau tolu. O a upe ki hatu unga kua whakawhepaki e tau whanau ka te tau tolu. Pea upe ki he tu unga kua li aki ki tau tolu e society. Pea ipe tu unga kua tau ongo i kutunoa e ki tau tolu e siasi ngai siasi u tau kau ki ai. Ka koe lotu nai whai e te vita e o tua. Ko hapai hake hoku lau maarie. Ko mea ne hapai hake te evita, ko mea mau inga kono lau maarie. Neongo pe ngai whakakau kau tau whai, o mai hi o tua ngai mawhai whakakau kau ke tiki tau tolu, ke tau whakakau kau i ngai mea kotoa pe. Pea o mai whahi ngā loto ke tiki tau tolu. Ka koe lotu nei whai e te evita, ko ne kore ke o tua, o kune hapai atu hono lau maarie. Pea koe lau maarie ko ia koe uho ia oi mo ui ai tangata ko tau lau maarie. Koe ngai palo parema wha lau maarie koe utau whetau laki koe mo ki tau tolu. Ko no solova a ngāpe koe tau hapai ake ke o tua. Ka tau mamata ke ngai mea whakaofo. He koe uho ia oi o tua koe ofa. Pea koe ofa koe ia nei whakahākia. Hange koe tohi koe nei whai e paula. Ke kai ngā Filipai, ke ia te ki moutolu, ai whahi ngā loto pehe. Koe loto koe koe ihe otua, koe uho e otua ia koe ofa. Taka i longa tā, o whahi ngā tā ia, ia whahi ngā tūku ngā peo e mo ui. Taka whaloto lahi en ko whahi e te vita ka ki tau tolu ka wako tūtuku, tau hapai ki ai. O kai ke tau ua o tau tolu ki a panke, o tau hapai, o tau whai ngā tā ia ki ai. Koe ulak mea koe nei whai e te vita, ka mata mwe eiki, hapai kia teia, ai ngai mea kotoa pe. Pea koe ia koe ki pou pou whalau maari au tau whai koe ake tau manatu imua. Ai saame oi aho koe ni, ai saame wanima vesi ulua kipe e otua o kou hapai atu o kulau maari. Pea whanongo mai otua ke tau ngai whai ngatai ia kotoa pe. Koe tau hapai koe kia teia o tau palpale ma whaka whamili, tau palpale ma whaka siasi, tau palpale ma whaka ako. Hikai ke li aki ki tau tolu e otua, tene ongo e ki tau tolu, pe tene tokanga mai kia te ki tau tolu. Tau ange pa mui otua mafi mafi, kawako tutu koe hoko e ki saame wanima vesi uluaki, ne ongo ulahe ngai ako na ke vesi uluaki ke vesi hiva. Kako ufe unga pehe vesi uluaki pe pa mui kamata. Koe mea kotoa pe utau fai kawako tutuku. Koe tau hapai pe ke he otua. Ai tau mea kotoa pe ke tau lotu. E otua kumau hapai atu o mau ngai fatongia kotoa pe ke a Fiona. He kumau ilo o kukai lahi a mea ia kia te koe. Pene ongo ono mafatu ki tuki. O aue ke mau fai anga hala. Na mau ke hapai atu pe ke a Fiona. Pena ke fua, pena ke whakambole mole. Pena ke ke hamea ia e lahi kia te koe. Wange koe lau ai puna ke kua hulu e mo ua i kai paanga a kia. Kane toi whakatau o mau tofi a ihelangi. Ko uipe ko ofa mai ka teku mātu. Whawhita ia te o tua e tari lot. Ma hoko e mau ki polo kalama koe ni. Koe polo kalama ke whakahoi fua ke mau whanongonongo ai of. Kua whai mai e a Fiona ka teku mātu. Tā pua ki mai a. Pareste ni ka umai ka wako tutuku mo ki mau tolu kotoa pe. Hoko e mau whai whatongi a. Koe mau whai whatongi atu pe ki a Fiona, ke nam kakala pe whatupu hoi fua ka te koe. Tari mai a e mau lotu i heo wani, pa mau kore koto ene hua whasi isu kreis ko alo, kako mau wha mui, e meni. Malo apito koe lava ia e tau ki poloka a malotu, pa ko kore wha mole mole atu, ko hui koe tau anga maheni pe foki koe tau omai e tau kau whaif kau ka wako tutuku, he ko hui foki koe e koloa ia ke tau kau whaif kau e fonuani ku nau hoko koe kau whaif kau shea, ta tau pe ihe siasi e a metotisi, ka pe heke e, siasi Wesiliana, ko pape ke ngai funga vaka ke he ko tau hoko e tau kau whai whi kau e ngai lakanga me ngai tūnga maalunga i he ngai siasi pako iai ko ata kolfo molmole ko hui koe ahoni o teo foki ai konflenisi ai siasi metotisi o kamataia i he flaite koe ni o toki osi ki he plelulu o e uike kaha u pako e siasi Wesiliana foki o ku teu e nau wai whonua ki nau tōna e kamata e nau pōhiwa ane e fiafi pa kukufai ai polokalama ai nau kuatako ia e kakai fiafine pana e lava tu foki ane pongpongina ai whataha kuatako ia ai kau fai fikau ai siasi Wesiliana pia kulotonga inu usilani ai palestini o siasi te vita koloa ia havea kuhui koe kuata ai wai whonua pia mwe tariu iko ia ae kau whiwhine ae anai whakahoko ia ane e, pongpongina i he e, hongfuru mātaha ae tariu iko ia ae kau whiwhine o e siasi Wesiliana pēku ai pefoke ae kau wako tutuku o whiwhine ae kau sikosia tau tai kuna hoko koe kau whai whikau pēku nau whai ae tariu iko ia o e kakai whiwhine i he aho ni papeke siasi metotisi o ku whai whakatoa foki ae tariu iko ia, ae kakai whiwhine ko ia o siasi metotisi, oku whai ake cathedral i pānela i apongpongi na ia, oku mao koe ki ai, koe nau tariu i, oku whai e taimi ua, ato whatonton, oku kakoe ki polokalama ia na ku mao ane po, au rotonga whai atu e nau wako hiva, ae kau whiwhine ki Ellis Lee, pia toki tālai ai taimi whakapapau i koia. Koia toka ngā te kau kolisi tutuku si atou tai whiwhine, koki ngā koe ngai polo kalama koe ni oku uki ki tau tolu ki ai, pa kou tui pete mou tai mua. I he ngai polo kalama koia oku uki e ngai siasi, e koe hui koe whawhalala mai e ngai siasi, ka te mou tolu kau whiwhine, ku mohoko koe kau whaifkau, peau tatau pe pa mo ma tu atanga ta ki tau po po wa tu ki te utari ko ya ai kakai fi fi ne ki a pom pomina ko e ngai programa pe fo ki ko ne fa ho ko tu e tau palestini I e tona ki ko ia aho tahaua ko hui ko e tau polkalama ta tau peia ki mahi nani ko e tau teu pe ki ngai tariui pa mwe ngai fatongia mwe ngai kavenga ke tau poupou ki ai kawako tutuku si atou tai ko hui ke lava kakato ai o wau ko ia o e tariui septema ai ho eik fafine I e mahina ko ia ko ko septema ko e mahina foko ko okatopa Ou mahino pe foko e polo kalama ia ai taha e ngai ako ai si asi. Pe neongo ko tau tolu foki na tau ako I e ngai ape ako ke ke kako hui. Ko e ki whanongonongo pe eni ka tau tolu ka wako tutuku si atou tai. Ko hui ko ngai ape ako ke ke na naukau hono toko ni I ko e ki tau tolu. I e ngai tafaki ki tua ai ape ako ko si atou tai. Pe ako hui foko hoko ai ngai ape ako. O whamanatu ai ngai ako pe aisi aisi e mahi nako o katopa ai ako ia ukamata ia e ako koe na atupou high school koe ki whanongonongo atupe ke kau whaife kau pe amoe kau sekeritari whafeitu u koe ngā koe tau ki I oko oko koe ia ke mahi nako ia ko o katopa koe tau tokanga ke taha ai ako anga koe ni aisi aisi pa koe ia kufai mai e nau tohi kore whaafe mai ka ki tau tolu ka wako tutuk kotui pe mahalo pe kua watu ai ki tohi I whalaka koe nina atu ki ngahi sias ke kepe tatau pe sias wesiliana pe amu sias I metotisi pe amu ngai funga waka ke kepe o sias wesiliana ke tau tokanga mua ka wako tutuku si atou tai pe koe ha ho tau fatongia koia ki he mahina koia ko o katopa ko tau ki fatongia koia ki he kolisi tutuku wako maolunga koia koe tupou high school aia koia e whakaho koia e ahatolu pa ko ufaampe ke mo tatana ki pepe koe hape ki mea mo wala mau e ka wako tutuku kehe kehe o ngai funga waka te koe ke whakahoko mai pe mua ia ke tautok whakahoko I he aho tolu ko ia o oratopa neongo ukamata ai konferenisia ai sias metotisi I he aho ua ko eni koe whalaite a ko eni ka toki whakahoko ai o tau aho I he aho o pule lulu ke tau toko ni atu ki ai kawako tutuku si atou tai koe tau whanongonongo pe ia pa mue tau whanongonongo anga mahe ni pe koe tau lotu hufia fe ofa aki pe ke tau anga hufia ai kolis tutuku o hange koe a koe kawenga kua fotu u ke tau lotu tai tuku I he toi ngā tau koe ni mou ilo pe ai langa koe a kua fai e kolis tutuku u si atou tai ke whamanatu ho tau tau fitu ni ma o ke lele pe ai ngā ue koe a pe a ku amanaki pe e toki whakahoko mai ai inasi kakato koe a pe a hange koe lau kau ako tutuku tau lotu pe ki ai neongoi tau tono nou ho tau iwi ka koe wha amu pe ia I he ki whai ngā maari e koe ne toe ngai tauni ke tau tātahana ki pe ho tau inasi ke au koe ia ke konferenisi koe ia ke au kisune ko māu atu ho tau inasi koe ia kisune koe ngā ke whakakato ai tau polo kalama koe ia koe ia ku kore wha mole mole atu pe koe hui koe tala kawe ngā atu ke a teki moutolu ki ke e tau tātāna ki atu pe o atopa o a uatu ke mahina ko me ko kakato ai whaamu ko ia nai o mai ko me I tonga e mahino pe ko lau miliona foki ai mahu inga whakatoa ko ni o e whare ako pe amu e whare whamanatu pe neongo ene lahi pehe ka ku tau hukuma pe mo tau falala pe te tau lava pe o whakahoko ho tau ngai whatongia ko toa pe e ngai tau ko toa pe ko ia upe he ki whanongonongo atu pe ko ki whanongonongo pe ia ku atu ka teki moutolu ke tau whanongo ki ai ko e toi ngalewa ho tau ngai whatongia he kai toi tuku atu ia he ngalu ea te tau wakai ka toa pe ke tau pesi I whakawike a ki tau tolu ke toki tuku kakato atu ai e tau ngahi fie mau ko e tau ki polkalam pe au ni ke tau polkalam alo tupe mo whahoko atu pe ngai whatongi a whasias ke tau kau ki ai a kawako tutuku upe ai tau fanu nongo e ago ini tau ate tala monu at ka te motor ka fi fine ko to ape ka wa ko tutuku ko to ape si ato tai tau ange ke mo ma ha tali u fi fi e a honi pa mo pompongina e le vai malanga ko wa fa tu ka te motor ko to malo apito
1: ko i tau tai mi ku to tau miniti e valu te tamite valo ki he ua i he watani. Pako wha malo fau ki sekretari a kuto tuku kasi a tautai, te vita kata ofa, ono whakahoko a he polo kalamani. Kaje, la valere e polo kalama i he watani, te tamite fau ki mai taimita tau be osi a he wike kahau, wike hoko mai. Ko e tau polo kalama oku hoko i he hoko koia a he ua, e fai kolosi ki he kawai Waikato ki a Paula Moala, kene tuku maha ongo o glorotonga i heni foki a e timi koi a tautahavalu a tonga, a ngahi ako ki he nauvainga i he ahoni. Pea glorotonga i heni, pea moe timi ko whakaako koi a Australia, tō lahi foki tau whanau tonga o ku kau mai ki he timi koia pa me Aserelia, pa pehepe ki he a timi a New Zealand, a New Zealand School Boys. Ai a tau e timi koia a School Boys a New Zealand pa mo Aserelia i he wha, i he whiawhini. Ka koe tau timi tahawalu pa me itonga, e tau ia pa mo e papeliane koia a New Zealand i he tau tahawalu pe. O si hano to o koia a e timi whakaako, pe ato ke hoko atureva a e timi koia papeliane ke na fetaula ki pia motonga. Ka te tau toki whanongo, ka toa mea kotoa ki a Paula Moala, ke ne tuku mai pe ko e anga whewe tuku koi a timi a tonga, pe ko a koe hae taimi ko e fetaula ki a timi a tonga, pe mo e timi whakaako a New Zealand, pe mo Australia. Mahino foki ku au te a fisi, ka ki kau maa fisi ki e programa i he whiau he kodi, ka te tau toki whanongo he mea kotoa ki a Paula Moala. Kaje, sekretari ko whama alo ka te ko. Nā alo a pito, lawa re tau programa ko ia mea kututuku se atau tai i he e whia fini. Ka o atu pe a e whasi koni ke taitari aki a e tau kolosi ko ia ki Waikato ki a Paula Moala ke tuku mai ha ongo ongo. Ai ko uilo pe ku lotonga tau mahalo ai timi ko ia a tonga tau whakako a tonga pa mo timi papeliane ko ia a New Zealand i he tau taha walu he ko usio i fone pe he ke kamata e tau i he taha a taunoa ka e whai rewa a kolosi ai ki a Paula ke ne tuku mai ai ongo ongo ko ia pe be he kawai Waikato ka wate fasi taitari aki ko kepu lawa kien pe a moe whaka fie fia ki watu ki a ki mautolu taitari aki ai pe ki mautolu ka whanongo i he ope pe a pehe ki he ngalu ea mo tau taitari aki tau kolosi ki a Paula Malo.

0: Và cũng tôi tá nắc mến một thời cái mẹ ta cái gì kim bia Pacific cà phê con đi gọi cá to có pha ăn kia thì kim gọi to rồi cái tu lo qua tu lo bị phong kiến mình xin là một thằng con nào host thì ai sẽ ao khi gọi đi
1: io tutto fa a malo apito o lave mai con ni o immagino pe immagino apito a me che tu mai ca guhang go ki o ki a frau fo ga mau dolu ko winga be ko fe au hi anga hi a timi fa fa ga ko pe a ai se ko i tau be a tonga pe mo ha mo a i he a tonga pe mo ha mo a ke tau ia pa mo timi koe ni an usilani pa mo Australia pe koe hange ko mea ke lawe koe ki ai ko pehe koe troa koe oat pe pa me in usilani ka koutui pe koe koutui ke na ke ilo pe ha uhinga lelei koe ki tau tau ai e tau timi he koe feau i whakaako koe anga pe ai wakai e toutou malo.
0: O ko mahino pe ako e ko se auki ko e tamai ki ako o ko kau ke mea. Ka ko e mauha ui ako e niko e ko e mea ko foi team. I undan ko foi team national team. Ae ku Filipe me he ngahi ako. Ka ko taim gong nau whataha e ako. Ui rewa e ko foi team fwa fonua tau tahawaru a tonga. Ae ku hinga e ako o kwenke tau ai ko e mo e school boys ko a New Zealand. Ka tau ko e mo e New Zealand barbarians. Ko unga e ko team fwa fonua. Tahawalo ni atonga, timi whafono tahawalo a Hamoa. Ai uhinga pehe, ai fotutu o gondgo me inu silani ko ai whea uki.
1: E tau tau, ko maari e ho, o tatau pe pe mo timi anu silani mo aselia, ko timi whafono a beni. Anu silani ai anta 18, tatau pe pe mo tonga, ko timi whafono a. Ka ko mea kou whakahoare ke tau a tim whafonua anu. Hange peko e olopere ki. Ko tim wha, hange peko e anta 20. Ko ngahi timi whakafonua. Ka ko e tō mako ke me a ia. Ka ke, malo pena.
0: Peko no moni na mau whakaukau mai, te mau AI ha mau wainga mo New Zealand school boys. Pea mo Australian school boys, mo Australian under 18. Kako unga po kena mau tau mua mai ko aino es mahino te mau tau pa mo nusila pa perian Samoa pa mo fisi. Ka pulu auti ko fisi me anda 18 o uhi nga kong frahu mai a Taranaki o vainga mo tonga. Raka ki mai a seri a pukofi. Kako no whakata po ko e ti beng befok me he tutun me he komiti apura New Zealand Rugby Union.
1: Io ko famalo ato esto ka ko ma foki ke fe auhini ki mua eto ko e io ai ko sio mai ni me valu mo fulu ha ko tai mi ko o fa fe auhi ko New Zealand ko ke fili ko ti mi ko a New Zealand school boys el le tau faka ko le pe o kalani le le waltato i waltato angahi va henga lalahi Oskoya pe a fili leva south en autimi fili he central ai ko central ko o wearing atonia me ngai fitu ko ya pe a fili leva he no ate ai ko kalani tataha up north en autimi pe aska pe nautau leva ai foi va he tolu ai ko ko a saute pe mo central pe mo no ate ai ko nautau ko ya ko hai ko o ku hau ko ya ihe hakwa ihe efe au ko ya e tau leva mo timi whakafonua ko ya atonga mo hamoa mo fisi te ke sio ke hange ke mea kona ke lave mai ko ki ai ai ko mo hau o ku revolo ke he leva nusilania mo Australia ka ko taimi pe he leva o ko fe leva hango ta anoa ko ni ko fe o ku hau ko he tau whakavahe ko ya ko timi ya tene hanga ko ya o whakafofonga i ko ya anu silani he taim go tau ai mo hamoa pa mo fisi tana e tau mai pe mo ana e whaafaa pe koe ke u ma upe ko fe i niue pe ko lalo tonga nae ai a o kai ke tau ai a timi a tonga mo fisi mo hamoa mo timi a New Zealand School Boys pe a mo asere e lia koe timi whakavahe pe Aiko go lave.

0: koi tangi ku half to tonu ai tolu wa tonu ai he fini pe ko ta programa ne ho ko ta no hemala spoti ta ko ta ta lele fo ka ka tonga mai lei ki programa ni pape ka silvenusi ta mo e pe au ka tonga ko silvenusi na ku talia tu i he laini malo. Katonga, kwa ke ongo mai, katonga. Katonga, katakpe kwa ke ongo mai. Ki anmiuti mai, koshatu kukerea mai, kwa ke ongo mai, katonga.
1: Kena damindi?
0: Iyo, kona kwa ongo mai, malo. Venusia na kutari hela ni malo.
1: Malo, kwa... Io casa ho fatto un programma da lo spoti e per fin poco ieri fuoco mo venista moderno da grau fai ho e lo ho fallon poco sta ok e mala spoti venis mala da ma e per fin malo mo so foi o mali ma taimi o cu la ben a me che sta da lo spoti così che da vi fa ma bo bo mai te venuste da lo che tu a fare na to go scona o breki Pembeki Santa Fika Hutu, kwa mea maunga, ula e ngai mea ukoha ki hitai meni e mitia talanoa e ola e tua, mo ngai mea na hok poai, ka te toki hok watu po tepe ula e mea, waife po tu utu ua e, kwa te kapua nusilani, hai henge ula e ngai liu e fa hok, i e ka o e tau seo kiai ngai po tu utu ne Super Rugby, kwa mo ngai po tu utu ua e ngai NPC, kwa tau leni mongofu, Kokoa kona sio ui kwa unia kona hoko kwenye fiawi kwa rugby rivalry, greatest rugby rivalry kwenye Mosata Pika. Uzao unehanga uu ya ipata kapula nusani ya ngai fotutu fuu ke rama solo bae ngai parabare mamu ngai fusmo mo na hoko fiawi kwa ngo timi hao kwa mamani evelusi. Malo ta umaa efebini evelusi. Koya, koya, kona katoa mo Venus malo. Malo mito Venus si papa mare mai. Kung funda pa kita kita talo pa kisong mabo po pabe ay tuo kona obreki di San Africa. Kula hinga elao dea mga produto ng hoko mai kamili. Kaya dasyo ko ke unmi ako obreki ko tuo ne usia lai ay pata pulwan usani. O pa nga talano ay mo nga hindi lai ke dasyo pato tolgay. Velusi ka kongsio hoi ke mai ngā hanga te au. Ko ranga pēia palani koe ai whai ako mana kau coaching team. Ko tēnā kei ke au sia ke ta mua kone nei lama puri hia ba inga koe Santa Fika. Me ala hai poka tau pehe kulahe na tu aku mai. Koe fui kamata koe na reni, koe kamata reni na hao hao, fui tau e whā hao mea. Ko koe au kone ki sepako mo Santa Fika. Was man I don't know. Kaeta uwa ki na maali. Kaeta kono lili uko South Africa. Kita uwa tol mo fa. Asima ya ya. Taimi na tau mata vai vai ya yi. Ngai tafakila. Kaeta ki meluki malo ka ke ki. Pema nge hao ki. Tatano mai tafakko ya. Meko na hako South Africa. Mga tano ko hake. Taimi ni hangi hangi. Wosia ke fai hapo tuto. Apli. Kung sio koi ki kau. Tau kau fōti na pēna tūkia ai tūaki, ko vai vai skalamu, holo skalamu, kove tifeni, vai vai e tifeni, vai vai te e koloko, mea lahena suke. Mwenau tuai koe ke break te ami, mwenau ngai tapak lahi koe. Kaike ngai tapei ai skalamu, lahi ngai mata vai vai, tau koe ua tolu mo whāna kaulungi ai.
2: Ni tata no mari
1: na
2: fa ko ya men smalo. Yo mo na bido e ga to ka ku e amai nga he me la ye. Pekoi uinga poke na fa ai tua ko ni ke taimi ke la fe taura ki mo South Africa mo ilo ai ai me ke fakalele i. Pero mo hango la ora ele matangi poke tau tau o alu o se u fa va he ia mo na mo alo to ta i mo South Africa he te si u aki e. Pekoi a ko ke te no wa ko asima nga hi vai vai anga. Nai kai ki tau ilo e tau tolu. Ena li liu he tama paya kwa South Africa o kusai au pito hoke paya kwa masiko ni Erasmus. O ne li liu e fonga kwa inga pa kai ki yaha tau teu teu la toki ai. La toki mahi noe vai vai anga lahi moni moni au pito e tau kau e tau tau te pito ki sika la mu. Ai toki asipa inga hi vai vai anga. Pe aku laurea tola hi e media social media pe ko e le anga fefe na wako sikala mu bana ia i mo ngai tono no wai pe am hono fili ko e ka u e ka timi ko ke o ki tau de Afrika a e ko vai vai anga lahi mon mon ye ni e sikala mu mo lai na di a e tono ke faka le le ilahi ka i kai ko e tau fetau la ke la dolho ko mai mo sa de Afrika e mahalo e ki to atu ya kapau he kai ki tau fai he malele ni ai lahe ai ita mo la lahe ka u vainga o pre ki me ngai tai mo lahe ki ngai vai vai anga ko to no no ko ya ke fakale le i e ka don ai
3: ko e mo de bito e menus kon konsio pel ta fa ke ta go sio ki ai menus vi ke ta mo tu a ko e ka ta ma da fit ko forward ko la si ta pika ko tawe na wae nga me wafe ta to u fai ma ko na to u ko fu tu me me fa ngo fu e velo si o kuna u ke wa inga le le ya ba u to ma ke ya ne na wae nga ta mo ne la u ten fu ke se ha ha nga le la i tim la la i u to hi ke ya ma inga o la si te na u ke la ma ko to u ngo fu tu la i ta na u ke la pe o ba nga ta to u ko i ko si ni a tu pe ka tse ke ta tu fi to ki he loto sika la mu ka hua konga be matatou ka inexperience ka nasio ka la vea la pepe kote e yaha nao fa kau kau ki ta fa kwa ya ke ke puke mai gata pe tu blotu ka kosio ka tu blotu ki ka e tau ki tuai e ka kate ki mbabe hane ko vanga ka tamo kone ko pere kapten Maro bebe ke Vitalik bebe ka Wadro kau huito ai kau tau ke iki pe unga kisio te nau mei hangi te ko vai ngā koe kau tama seta pe ka haa sio ke ka pante te kua koe ke ke siri hai kau wai ngā kau kua koe koe koe whaia koe ke ke piri manipona ki tāma mai koe au koe seta pi kā koe te ngā nio miko ta sio ke uo kapo ko mai kau mone lau hangi ki ue sia ta tau ia i fo i koe ni e tōru, ki me ala hea ka tau ka nao tau tau mua tau mea ke, e ke whama ngā hao tā noa me ki ta whak koe, mālo.
2: Iyo, koe, nā kusio ane pō he tau kua whiseo mō whainga nuku, e? O fu sai au pito au pito mātou mai koe, e nai kai whakirikit pō ke tāku. Ai, koe tai, te whakahu e awa whiseo fika wālo. Pea fika ono, whainga. Pea pita la kai e fika fitu, eh? Pe tena, ega foi tokotolu ko ia, ko foi tokotolu ko ia. Ko fitselo e fuusai au pito na e uhinga e kai fote kipi a tasmeni e he le ngahi keri, e ngahi lele i pulu. Ko fenga ka tangata foki e, tangata foseka, lele maalohi mohne ma se koini. Ta osi anga peki ai, eh? Eu teke horo e ne fainga lele a. Aya ko ta hai to ko ta hat mi je e opere ki al ko ki sa Africa pe pe he mo fai nga nu ko e le pura pa ana le la tata o ai ay ko ne hu ko fai nga ko kapau de fili e da mi no ko ta una pa ana do lo ku sai pe pe ki fra le si be e ko ki ha ba ta ki ta uli li ko hange ko horau o mai ka ta mo experience e ko South Africa o ko ke firma wa ha ta bai bai ta pe na to kita wo
3: pre mata ha galele mata ha galele pe ma ka uta ma ha ko bi o mo
2: o firma
3: ko ta
2: ma eh te gmes ko ta ma ko mai eh pe o be mata ke a di sabea ka sa ye ni ko pere den ko fo gmes ke wa ta hui he a ai te usio ki ai ta ko mata na o ko bi ra ke e ti ka pe do pe a parity ka ko ko mata mo ko fai nga lu tu mo fisel don ke na hu mo na we tai mi no ke na fa ka nga na ko o ke ke to ho lo vai nga fisel ki wa ne po ka ko ngen na ka fa kri ja ne ko na le le pu lo ma si ne ke ke ha ho lo mi ai ke ai ko ko pakai tangan talah ibu ibu ulama ye lain yang tiu ni lah mereka ni ame ay ay pekok talah ye saya ubi tu ya ay ay ribu ko gimui ay lain misi ibu kita tahap ni he he ko ye me asiti dia ukai ke pulau lo ay ko siapa pulau ubi tu ay ko yang tangan talah ya
3: pasal kau asiti ji menu canggih pun kifau eh kau ke ke hei amo eh aku tahu ki holo mele kamata mai de sewai ne vai na ko wa ki na na mo me ka ko ni na ko fi so no fu ke pe ka holo vai na ko tam fu ge vai na pe fe ka fi so eh mo na ki fo fo to to le le ya bi to ya me ni si ka ko si po ke na i na i tai mo ko ko hi di Atue koe o koe pisia pani, koe o peo maro o tortarina, fai mo fua e o gana e pama, eh? Ako te sio koe di pisia pani da mini, he toko lahi o mai koe ko tau toko pesa hata vri koko hapo ingan mo Six Nations kia o vainga, toko vave hiki e vainga a sia pani kia. Eko hangenga tau o ki lahe si o pe komen me kata mo kone po e tauni ki lele i koe o mo ki sapani mo e ke tuwange tamaki ke o vainga paanga me ka pau ke fa fainga maare na tani ke foki mai ke vainga ai halufia ma uta ke obregi ki fra mama ma e ta fako ya le lus
2: Iyo, o ki ai pe foke horo ihe na wo ko ki siapani. Hange pe ko mo unga, e tau siu pe ki teke foka mo unga ki ke ko unga fukoa. Pe kofisia pa ki to ia hane li liu anha ikusio, ma hana e sai e arwala e ki siapani. Pa ko e tamo foke, ma koe na e misi lahi, e kawi he misi koe he alu koe ni ki saura. Taha au nelele ie pulu ihe fihi, hangai ko pengen anu ku ku fa foke mo tu ka dam ko ni pe ulau tau ke ai ko tau ka pengen tau ke ia ko tau firma ke tau ko mo South Africa i he tau ko ta faino ke ka pau te tau wa ugi ai ke tau fe o mon ho lau ko ka tau ia South Africa na ma tu o tu pe ulau ko ve va ve pena to ai ku mahino ko ia he kwai ke pehe ko na wa o fang fu fue ko na ke si pe eh ai o fu na tu bu ah ba ma hu o wa to no te ke ko fo pe fo ko ko fu le le la hi eh ko ko le le fa po we di ko ma hu nga ke carry ke ne break fu ai ko da ko to ru ko me ko hi ki me ma ma fo to ne ke to fo ko ma ro yang eh ke mama fa foge na na time na career e pega ginga da e firma u ginga auto we sikalamu ai ko ko mama fa ko e be mo e uo wa ia mo e
3: e e uo
2: wa e ta ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ego huka foge tamai oa ego to ha pe o to va ka o va inga luce ka hange beta extra luce foge ai go go ne ai na si la ve ai go a li sa ve ka ke ko ha go la go ko fa inga foge ia u ta firma o ke a ru go ge world cup go go ta tu ala do ku sai do ke te fi tu fi te mo un me ai u sai be a go firma o ke ia ha ta lo lo a ke ke puna ihe laine ihe mea, ihe wing, Koe kutoe lau ihe taha, neo mo koe tau lau peke tau tamaitonga, ko Karen tau moe forau, koe tangatai au fute ono ini stolo, Koe pe au sai en tuna, ehe fie maa fokia ihe ihe hata hei kai tuke, sabre aplika ihe aka fupuki olunga, Caleb Clark, koe kufiri ihe hono fainga mari be we bo ke la ka e na to la Afrika
0: Malo.

0: Io?
1: Oi me a fagama mai. Feinga ke langa iha ke si onapi. Ka kohai nane amanaki. E iku ia.
2: Koe taltaini ku haf totonu ae fa tolu tonu ae hefi afini. Pea koe tau programa fukeni oku hoko ae tolifo ia kau. Pea si iku taltali le iai a pita a kawola ki he polo kalama i he hefi afini. E pita. Ko sio peka te koe ke mamari mai ko hingaka fo hiva konio ku ne taritari aki ai polo kalama i he whiawhini pa kou tui piau hange koe koe kau whanongo mahal koe whasito tonu eni ke kau tō ma koia ki he tōri ke wha whaka kau kau ki ai e pita e kake kau fo kia tuka te koe ke tataki mai ta polo kalama ki he whiawhini malo pita. Pita?
3: Malo, Dekita.
2: Malo.
3: Malo de Fangamari e Fiafini ke Faiaha Asimai ke Faiepe po Talanoa ke tau polo kalama ma wikimuri a eku iloa peko e RSI e Nuislani pe a Fafifia maupe pao kau mai ki he i hoa, afi hoa po mai te o mai o whaiatoha tala noa mo whaiatea whamatala ke tunga o kia e tau polokala mga awe e Nuislani. Pea teke kamatako o mo whawhitai pe heo whaiki. Tange koe tau au sia e whiawhin, koe ne tau hii pepea ko ki koe whakoloa ko whaimea tau polo. Pea teke kamatai polokala mako to mua kore peke o kuwhanga pe tala malu. Pea taka teo ke aita no pekia iha update ya dengan ya pulo to ha ko eta ko ama awe kai fola mai di tonga di tani ya por favor mo rea fo hi va kon na ki na hu mai o fanong at gai mantu ko fo hi va atong ka to ko ko hi va pe apol ama et nai iba mari fo ne talpe tau pak mo tau fanong i tonga hai I hono, iwa, pea kak mooni pe, pe tafononga i he o kawaipe polo kalama, pe taha fokea nga hi, whaingata to siare tai no mawahe ai, ai hoa, pe tamai, pe whae, o wholau ki, wholau mai ki Nuslain, tu kaseria, o kau ihe nga hi pore koe, tau plaku moia, mo siyo ai he tau polo kalama, pea mooni pe mea kita anonke, kau kai koe polo kalama te u pia katoa pe ai society i he tau te hanga ngai pia mo. Kau whamalo te wita tu mai whakamari kau whamalo ngai koe tuka hae mea te ke mai te u eiti mea te whai mea pia ngai te ui. Malo.
2: I kai e pita, kutua ngā te programa kou hi koe haha o si o koia ke tuu koia ka ngā ue taini mi, mea ngā whono ngā, koe kai kia haha whehu i ka te au taini mi, keu ilo ai, ngā mea koe uhinga pefokia no a tukua ngā tu koe ki a te koe ke tataki mai programa, he kua ipe ngā mea mahu inga o hangi koia ku a whahinga ka pau kuna fokiat, whahinga kuna te kau mai ke programa, pea moe ofa pe o kuna o kei tauhi ai pe ko mea mahu inga fokia ai lao koia ai fonuani ki he ngā ue koe di ke kei tauhi pe pita malo.
3: Iyo malo di sai ka tu pe mua ke u ke tala noa pe o mi fratifiko pe i he mutsau pe he koe koe saunia ko utoka ngai aia koe koe mutsau te foke o ku i e toko employer e toko uata. Pepe kau pepe ngahi ngā angai wataha i e wahi sau te eki whakaiki kia tupe koe Christchurch iwai tau ngā wai angai pia koe South Pacific Seat pia koe omai e toko ngofuru ki ai i e memei e tau kotoa pe unga whai ngā wai koe ni pia koe South Pacific Seat e memei whakatehito ia i e Seedling pia koe e ngai a kau kawai pia moe iho no pau hi ka teu teu pau ke atu ke ngā hi pau e anga pe anga ngā hi pi buke ke ai a koe pe tau ngā anga pi e taha ku prases e tai ni mi nā e tolu e tai ni kua ka uko mā rolo a te toko ua ai ngā wai anga e ua ka uko pe taha i pre ne mi uke e tau ngā anga e tolu ai koe pepinoli pepinoli o ku i e tau ka ngā oe ngā oe pe tau ka ngā oe e toko ua ua ki he tai nini, pia koe nau ngā au e oku pai, koe teo teo ai fua koe ni oe pai ni, koe te kalas pai ni ia, oku mahi mea e whangi nati, pia ki he mau mea toko ni, pia pataure wai a ki mai su maketi, pepe he ki toke a, koe rei polo hof, nau ngā au e a ki koe i he nau polo tats koe ni, koe pia koe Maori. Ka whangi mea kua ko ka wifo au pit e ngai sot maketi. E ka wea tau ua ua mna roto mai ai in tainim, whae ngā oe. Ka bebe fōki e hau tasi, koe ka arepi fōki en, ka kola he ka mai tonga kui ai kuna toko ono noa. Ka os fōki atu ai toko ono noa, o toi toko wha noa. Ka koe ka arepi fōki en, ai nai ose te nga puluni. Pe koe pi mga inga wanga te. Pe hota asin fok na nau me mi fati fito pi he kare pi. I he tai nimi uk nau pala atu ke ngai i ngawe aha ke he, ngawe aha ke he, kawai aha pere mo mea. Au i gai nau kau ngawe, pe o kawai tau kau ngawe tonga koe ni naro tonga i he ni tok whanoa i toi hota asin. Pe pipeline, na e ia e tau toko no i vai i he me tonga, pe a koe toni manoa tangata, pe a toko tahaiwa pini. Tana o mai ki nal tolu ia i he winta o mai o whai e ngā o koni ke puni e pārepi. Pea, kona nau osi whoke atu a ngasi, mi heu gosi i mui keni, a e whoki e pēu taupeto o whā ke tau mawhoa atu ki nau vema. Pea, ki pui pui tō a koni e ngā wanga koni koe e Bright Vine, pea o mātou a koe o kuna ona e Bright Vine koe koe tanta isi intia, pe kon no hoa koe tonga. E te vita koe, o pei gai ki a taia i e ngai kono e Pasifiki, awa re si sita, ana o bisinisi, i po ora maro e si. Pe o mato o beni kontrakta, talo me mihe kamata, na whakalere ena isi anda i ara isi. Aia o kuhinga peia, unalawa e nawa ia o o whakakata ngai mea kou ke mau e mkwe si ni, e ngai bichini si koe koe o mau ke nauri. Pau koe pako tāia e, mea kou whāpore pore mau ke ai, e koe koe tonga koe unga o mai i e tau kakato, o nau i he toko te au tu. Pea koe tui u toko nai, pea kono moni, toko lahi ni unau tu po fok mai pere tau kato pe, unau i lo pe o kua amalaya. Ano koni koni o whai e mai toa, pia pehe fo ke nau ko koni o whai ke business koni o la vai o ke mao e whek mai. E koe ngau anga e tolu i penen, o pia e tau kau ngā au e. Koe toi ngā rewa ngai ngā wana ai au ku, e aso nini e te moe vai teni. E au ku hene vai lima, koe vai lima, koe whama a pere ia te au ku, koe toko lahi tahe tau kau ngā au e koni o mai e vai lima, o au pio o te au ku. I he tau kotoa pe, tau kotoa pe, le whokere to pafitu i he wi kōsi, kai osi e nasi seni, pia whokmarewa ai otolono i he weekend, kwa due e nao ngāwe koni i sama. Ia pia te amoe waiwes, mafitu nao kwa ngāwe na tōki he tau, presko, kai wharepeki, au nao tōk pāwalu, kai au nao osu. Patoa ki tonga, GNC, unau laini pē whāng o furu, aua. Nas fok kotoa ki tonga, unau o mai, koe kau whare pē. Pē pē fok ki he kamas put, koe whika hau nonga ki nā tō, kotoa tō noa. Koe tonga ni whāma koe ki uta i he mea, koe ai wai mea nesuri, roto mai he nei tau. Ahiwa, koe ngā unau whai ki nā tō, koe peu i pula koe ni. Ki he ke ngai pāmahangi pe āpere pe kaha kalasi a kau na o teu teu tuk tufaki venatula pe kokia nesu. Pepe hoku me whāmwesta polo heni uke te siwes ok no mai eta ko ka tong ya ba pi ki eta mi ato mai ya ini no mi mi pa fa pa no e fo ki ki he wish proof na e fo ki atu ai ai to ta tol ro se na si se ni ki ki ki ke wo kon wo si ka ka mat ka ke fo mai na na ini ko ni ka mai ki sama to ke ya be fo ki ai vi pe ai I see sending. Therefore, ki he bebe mai tau kau taha mo doe ka ni te fiu. Una o be na tola hi o to no o te be ke moana pe fa ma pe moia. Pe tai mo ka kato mai ai ke ni una o pe pe ke wale po. Na na to fa no fulu ka una o pe ki lunga. E si o ni ke ka o mo e ri ku na fa ko e I see sending. Pe aku hape Empelen, pe toko Watol, pe waipi mui whangi wha mai ki a pito Plonte, nau mai piki nga tue toko Iwa, pe pata tau bia ki hele lahi koe, mai saisi koe ki ngai anpea, pe pe ke paini, pe wha maa pere mui mai kiwi, nau o mai piki nga ta. Aia koe, pe aia mui wha maa kehe, Eke APU. Kau tala noa e te vita pe eke ka whanoa. Koe tōla hita he tako ngā o ko mai mea toka o mai ke sauti. Wange u tala noa koe ngā wanga ua taha o tau puke hen I e sauti. Koe tūkoe ke he kaha o ia. Te tau ke tōla hea ngā beki tala tōlu I he motu sauti. Mo te alu I whika ki o runga neo o kaike fu. Runga. Pahuwhua koe ki e au ki nōhi ma. E alaki pe whika koe ni e me mei ki e ni mangi au nai. Kwa mai koe ni ki e whini. E koe koe hana ia koe e whi unua ki koe ni koe koe e tau pao ngā oe. Pa koe e lau pe whuki hai ke tau si o ki he tokalahi whoki tonga me se eniti unau whoki moia ki unau ngai whāmiri. Tui peo aonga lahi au pito pea kotoko ni lahi au pai e kolkala mani pe te kina utolo kuna usolonga mai pai e ngāo pe toko lahi tāpe foki e kakai venu ko mai e kolkala mai pe nao pe foki e kakai pia kuta o lahi pe nao mai na tolu ae mahenu pe kina utolo oksai ka kina utolo ngāo konyo a whai kohi kuma wai nao mokun nao ngai ngai awea ai pia mo tau ki whonua e tonga I he nahi pia koe I he nahi ahau e pia moe e ni ki mnau ki moe e ki tau. Aia koe tūnga e koe whenua ki bani e tau kau ngāo e. Koe ngā lahi fok kuro tonga lere I tonga e tangin kono pai ai pā mā popu mo pai recruitment koe ni ai ngahi ngā wea ngā e tau LSE koe lei pasending unit. Yo no process e nau ngahi visa, ko hi ke nau olau mai, ke nau mau ai ahi aha koe ko spukati mawea, ke nau olau mai kinu. Aia koe tūngai koe koe ai koe ni e tau tau ngāwe e tainimi, ahi koki, ke nau toko tope na e o mai maasi, koe limo maasi, na osen tolu, e koe nami osen na tolu. Koe tanga kone ni e kui eni, koe ni pēnei toki o mai e kareri, pēhe ki me, pēhā o kau aeti nā toki oki nā tōru ki aini o novema, pēhā tīsem, pēhā koe tōlahi taha, toi foku, pata nā foku mai septe mani, pēhā ki o kato, o noru, e koe anga e koe, pīlo koe life cycle, e tau kō kā mga au. Te vita koe tupia mau peo ko, mahino peke tau kawhanongo e tau ngakonu e tau lama pe mo fi un wa ki tau ko folau e ko tu mai kuya e ko ni kon fok mai ko te te ya ki hoko atu ai na fini mari fo ke te vita e ko ni kon e folau mai una mai fo ndau tolu ku te ke ke fu a fo ke patata pe a pere ka wa fo fa nga fo nga ko pe fini fo o wen na nga me pe na tau ko de lo tonga ko ki matala ko a pere oku faye kamata il pe fini ya pe ko cosi fan fan di matala ko ya fa va va ko hi ku ku ilo e ka fa ma te e la polo no pa do ta ka ko ni ki ma ki ti pe flower feeling ok to ko ni ya ki fo la la ko ya a pere o ka tari ki ta ingo to ki fu a fo i ki ma e pa to fa va va pa dipende de ga de ngai ni variety of au fai e fini ko ni e tan matala mai ai ko vai pena hi variety of tanke fu na ko fai e fini ko e ka pe bunga go ke e tau ma we e ni de ka e tu wat pe ka pa ku a mai fi ku ka mai med ko si ta no me ke ko e update dia e tu ku pe no ate e to ki o mai ka fa fu fonga ko me ai ona ona to fai ha ha to ka mai ke pro kalama e ko hange ko gisio o ki la hena o ke mai ke e ha fa i por kala ma e me ka ko ko sai bi fo ke ta ma ko ko ko nge ko ngo ngwa tu ma fe tu ni ko ri ke to la hi ta ga ngwa ko mai ke ni a ka tu ko te updated ve ke ma ge to
2: ko fa ma lo tu e pita ko ki mo ni ta ma ho me ke la ve ko ki ai o ku ko no fo pe o sio ko uinga me me la be ai ano te ke ko ki por kalama ka hiri ko ya bo toko fia mo toko fa ma halo a motor ka ta ka ngau ko i fonuani ta mo va va fa ka va ko sio ai ko fa toko fa ko ya ko toko na ki fa i imagina pe ko va va fo ki o fa ka hiri wiki ai tu o wa mo por kalama i imagina ke ke os ke hanga pe tu i pau tu pe ko me programa ko ni ko me a ya hanga pe ko programa ngai ko lisu tu ku ke ne tu ko ko me a he weekend ko me a he weekend ka u ko me os imagina na ka kato e pita ke lava ke ta fanongo pa ka pa leva ku kai ke tari ke ko via ke tu wang en programa ku fere ngai programa ia ke frahu magina to le ke na mena to programa ke aunga ke community me me ka ka fo ke ni programa alerei apito ko vi ku ta i lo ke ai mal do yeni ko ta to lu fika ula ki nu silani he ova e me ko ko ova ko ta to ka kai tonga to la ita he ku ka wai mo mo ka nga ue ai he mea koia ko mea ko ku mahu inga ko ai por kalama ke mea ka ku ke toki ai mea ko o pe ku te ke pe ke por kalama ka ku ko mea ko ku tanga pe ko si lo pe ai au ko talama i ko e mo mea por kalama he wikeni ko nea pe ko ke ahto kona ki pe ni ku talama i ku mo ua ia ka pa we pe he ko tanga por kalama ko ni hoko ke talanga ere ba ai kai ko ta ha ke to mai ko ke por kalama tal ko ke foi o sea foi por kalama to lu ko ke na ke mo por kalama ko to ke ta fanongo ke ngai palo pare ma guoko ke kakai pe mo he ko ngai palo pare ma to ton ke ta solova eta fa ko ya e pita o hange ko ni ko hombo a ta mai fa hinga ko ya ko mai mo ngai me a ku tapu he ka o mai o hange ko ni ko ko fai to kona tapu mo ngai la he pito ngai me ke tu ku mai ki ta fanon gai pa ko fa hinga ku mau maui ko fa hinga ku na hopo fo nuani ke te kovi o no tala mai ki ta u ilo gai o fa fe fe a ko aki ki ai e pita ko tu ibe te di lave ki me agoni ko hinga ke mo vai vai ke he ku programa le le a pito ni pita ka ko me a pe a ko ya ko ku kore ko gai o hange ko ni ko ta por kama ko ya i ahoni fe fe re ba ho si o ko ya ke ka nga we mai no fo ku na wo mai ka nga we ko ni ko mo tsau te na ku ke ya i fe fe ho si o ko ya ki o ki ho va pa mo ka nga we i mo tsau te e pita
3: malo e te Ketika aku usai pe aku ngah be me tau ben me me tau ngawe ke tu ba aku aku ngah mahin be ka kina tol wata pe dan ku ta pe ka gan i tau tau fi tau ta pe na ku wa me na pakan kai pe ko ko ma pe me ka ya be ben i ku tau fi tu ta ki mai dan na ku fa nga ta ya ya fa nga me ya yang bo gue pe proses di mau awe pe ata tau pe pe gue pe fo ka ta klu pe gue pe pe mo mo ka paso ke in auto lo au to ha i ai ai na kim i na ve na ko ya ka ia na nga ba pe mo o ta na ve ko ta pe a gue na i si o na o au pe ta la ki mo i ka i ta mo ta pe o ka ge na ma wa ta pe ki ma ko kun ka ko nga biểu khó của biểu mèo gây á, quả phụ tụi tụi biểu nào phà con mà quả hàng mèo, ok, rồi cái tai mèo màu màu to con nhá, cái tên nào con, à, cái hàng ấy biểu của mà phát ông nhá khó kia, biểu cái biểu tên mày con ngày tụi tụi ní kia phát ông nhá của phải, có biểu tên màu mui mui kia, cái con nó support cái cầu ngáo ấy, biểu mày ba cái gì, cái màu cầu ngáo ấy hết ní, ô cô cái điều gì, bé cô phà cô phà bị tụi bé, ô mày nó bé coi ni hiệp gỗ coi cái nào tàu hiệp tu tu này nào vậy á, bây giờ cái lao phun nuôi, cũng nào xí lo bé ai mẹ có tiền nào tàu lao cũng vậy, coi cái đấy hàm mẹ phô uy ai coi, cái hoàng hiệp cái mẹ cái lao cái ai coi, coi nào mấy cái này cái ai bên này có lẽ ai, coi cái ni cũng nào phải học, coi cái nào mà mọi lao phun nuôi, cái coi bên mọi ni cũng nào ở ngã phố, coi cái ngày hiếm mà hàm nào phá học coi, bây giờ cái học cái này thì cũng si fai pe mau menar pe ala kita pun mau kita ma ya kita nak tahu biar nak faham aku yang ai family ini ikut ni aku ikhaya aku tidak nak kata tapi mau kau sini kita undai ya pe tahu di kelompok awe dan aku orang yang harap pulih angat pe aku extend ke kenal tol nak mearele dan aku ye mearele kau ye kau Kalau dia lah ya itu tak, lah kamu bimu a itu aku fakum. Kau ni aku mau pokok ni aku fakum fakih kau pun mau fani anu silani. Ia itu fakih pe negeri sini. Ayah na fakum na kita tak kau ni di kuningaton fayan fayto. Ayah kau mau tuh dia baik, kau mau fakatabu perpis. Pada way kalau tu orang ni kiri terhadun mau fikir awak kiri inflation ni, kita perlu cium. Afan ni u pamore koya, u alu lepas kiri ringaton naya hatol, u si oke kiri to tahang awak koni kiri monuya before kita kiri more ni mau. Naya fay to pak lau lele ya pak fata gitu, agak kita lawang awak. Ayah kiri recovery be hokat koni. Udah naik dia bifok mono kita oke di naik hein di famil kata mi au fae si popo ak mungkin auto ya umahin no bege te au itu ngako gai saya ng bege ata gitu agi ya no ata oke te ke nau tokanga modo fae bene ngai appointment ko ni specialist ke nau si oke itu ngako fae recovery ko ki en o mo delay ai kau ketua ngai kau pegawai ngai kau mengawal. Ia tak tahu pe, kau tu fokus tahu welfare ting tonga. Pokok pe kau extendi, pe fahau kau kenal tol, pe kenal tare bagi ngai family, bagi kenal tol kau na ideni, fahau kau kenal tol dia kau. Ya, kau proses dia kau mau ageni, pe fokus ngai ngai, kau pe tu kau kata mau kenal tol, mantu kau ACC kenal tol nau. Umai fai tokoni goni ke ngai fai to ye to tong ngai fai to be be ge ne vai mo me o fu mong ao fa ta be be mo ta fa ko ya ka be ta i mi o se visa na ao be fo ke gul bo ni novem a o ku ke i fe ma be fa le ma ki pe ko to ta bo me to ngai ke no ko ni ke ka ta na fai to o tokoni goni ke ngai fai to ke ai o pa le ke pa lo lo ai visa a ke mai no ku fai to ko ya to kito ana fai bin ta no be mo i mo i to ta ko ni e o no to be ke ka u ko ga ma i ta i ko e kakatoa ini kai kai to mo bia ko tu ma fokia mo foka ko ta no ko ni ki he to la hi kone tau kai no fta ko la ho ni io mo ni na ya me ka nga au ka be tan ko gen le covid ki pia no foto ai pe ni ko na ka kila wa foki to nga ko ki ma lo ko to fia ai ka nga au ro si o ku na ke hen o ku na ke tai fa la ho i he tau
2: ka pita ko hi pe ko ta tai mi e Oi da tami ko fa malo at kat ko la valere ta programa i he fia fini ka te te fa ta la noa ki ta fa ko ni ke hinga mo ne pito ke mo fetong tongi he go i kai ke ha pe ka nga we o no fo se se tu eta o mo a vai vai ki he a nga fe tu ko ni pita ko ko anga ya e kusio ka ko fa malo ka te ko he fia fini malo a pito ka ma ke programa i he fia fini e pita toki hoko atu osi wike kau. Malo apito.
3: Malo, malo David, malo
2: kwa namari. Malo.

0: kata tami ku hoko to tonu ai fa. Ta hoko e pehe ki e polo kalama ko ia ai koristo tuku tau fa aha upe amu pilo lemu. Fifia ki tata lele ia ngota ngata ko ia o e fa polo kalama e fia fini. Si uta fusi lui ka uma foka filimone kini mapola ke whakahoko e polo kalama o e fia fini. Ongo tangata malo e tau mao e ahoni pe a malo mu e whakahoko fatungia.
1: Mala mo e tau lawa rinta ka maa tevita mak tau mao e fia fini.
0: Malo au pito malo si o mo fola watu ke whakatonga pe a mo to e foki mai masio atu pe mo te vitange o kumo mata i fi e fi a mai fia fini ngari ngari ne o si kotoa mai ka maasima mo e feke mo moa e mo tuho o mo ha o mo ia kai ke foki at ka teki mo ua ke whakahoko e tau polo ka lama e fia fini malo
1: malo pito tinta ka o maa te vita he mau whainga maari e o hito e polo ka lama re tio half hoa e ka wakatu tuku tau wha mo pulorewa nusilani whakahoko atu ia i he re tio PMN a tonga, taha no aua poi niua e wha ema i New Zealand. Nga maari e goi ni, ki whakata atu e whatongia, ma he ni aipa moe presteni o e koi stutuku, Frimone Kini Mapola. Kamata me muha taulot, Frimone, presteni, kamata me muha taulot, hili goi apa tato ki hoko atu. Ki tau polo kalama i he whewhini malo vita.
2: Malo. Tua maafi maafi ko goi ko mauta mai whaewa ne afion. A fiona koe kato katoa me mo lerei unvesi o kumau iai. Ma fawita i behe whainga maali o e mo ui o e fefin. O lawe monua i he polokalama o e fefin. Tu peke mau kawfata be pe mga i polokalama ko lingua atu. Katuku ke ma mui mui atu be pe mo e pole puha. Yono taake kina ki mato he kresia i a fiona. Noha mea te mau potano a kia i he fefin. Tu ke lagi lagi ia be afiona momo ka tu ke mamui mui atu ke no be ko mata mai ka maho ka tu ko e fana u ka mai afiona ka isko ko ma fa mo ui emeni
1: emeni pa malo atu presten ko ki ko lotu lere ka mata ke tau pol kalama half oa ka wa ko tu ku tau fa mo pilorevu o nusilani Venga Maria ko ni presteni ke fai be mo aki ile atari e tau pol kalama Ili ko ia te tau toki whakahokohoko atu e tau polo kalama koini i he whiawhini. Tau tala noa ki he ngahi whatongia ko tau i kuna. Malo bito.
2: Esten? Malo. O malo fo ki he lepoha e mawhaika maari o SFN. O be fo ki he redio PM Ntonga. Ia te vitamak. Ai o mawhaika maari o SFN ni baba e kolishi koni. Akututuku, ai kolis tau faa mo pilo lemu. Tau faa kapela kwa tau, kwa tau lama kwa faa helau maari mao ni on, kwa tau kawai i e tona ki fra os, o e tau lama hano hiwa. Katu bia wakai ki hala fononga na ika hea tau tolo e fia fini, pa fita i beka ne ofita i filifili maana kwa kau kawai i e fia fa kolongo ni. Kwa yongu tai tai lere ki mo tolo kwa kolis tutuku kwa toa be, O Aotearoa, o mō whanongoa mai e tau polo kalama o SFN. Tūme ke helau maari o tua maas mawhi. Ke le whai hono whututu e tau polo kalama o Fiafa Kolokoni. Ko tui o mō whi whanongoa mai. Hāngo ngō pia mei he kātuangana e tokihiri. Kai tūpea ka repuhake ne tokihangao. O whututu mai, angahi polo kalama o SFN. Kako kari kari mo loto fie fia. Ki mōtoru i e fia whakoloa koe ni. Mālo abito, pokea te pepua?
1: Kwa mālo atmu, presteni ko hui koe lea tangtari o e proklama o e fefini. Kau kau whakataha pepa me lo lerei kau kores tutoku. Ko hake i he pāengan. E tangtari presteni, kau whakafitai pepa o tua maf maf, ko hui koe i kuna kafa kafa, ngai whatongia. Nai whai hono whakamohi mei ulu. Pea kua i kuna kawha kawhaia, kau pe kuhi ke kau mai o tua. Koe tau polkalama he e fiafini, koe tau polkalama pe kuhi ke ngahi ongongo. Pe mei he o tua apai kuhi ke katoanga, o e tau walungo fulu ae ongo apiako, polis tau whahau mo pilo revu. Pe mei he o tua apai, pe au whamaro lahi e ni ke a te wita ka marinta, e ke i mauwhai ngā Māori, e ke tuku atua e tau o ngongo koen, ko hui ko e ikuna mo ui e whatongia na e whai e lere atu ki tonga, mo e paisteni, ka mā e tunga mātua, mo e tunga whine mātua o whakakakato. Ko e kakoistu tōku na kai ke mou lawa koena ki he polo ki he katoa ngā, ko e katoa ngā whakawhiawhia eni, te wita ka marinta, ko hui ko e futau lahi, e whanonga mai ai ki apia koni, pe ngāri pia moia he ko e apia ko pene o tuha pai, ai futau lahi koeni o kuau ki ai ki tau walungo fulu, ko e toi ngārewa kuna whaifo pe mahalo i hini mga fulu, ki he ua fulu tuku. Pea hungana pia pa meong apia koni, he ko e apia koni nane tānaki ai o tuha pai pa mei o tu muamua, lulunga ki o au ki hapai hake, ki kawai ha ano, ta mo pangai. Ai ki api aka koin, na e tutua e ngahi māma pa kuna hoko e kau tangata, mo kau whiwhine o mo ngai tangata hi e pureanga, pa mo siasi. E aku whiwhia e ki api akoni, ke nau katoa ngai tau walungo fulu. E na e matu ngai e maulawa atu ki tonga pa mo e paresteni, o whakakakato ai whatongia e koris tutuku pa me inusilani. Ko e whakafi whakalangilangi o e katoa ngani, na e whakafakalangilangi ko tangatai ki paresteni peo e siasi, ko five kau to kita te vita kolo ai a havea pe mono hoape me re havea mina ua e fraf fralang langi o aho na ia i pam sekretari lahi se si Alfred Atiola ka ma ai skeri ai tasi lahi se si pa me tonga o tu ama na i hapai pe moi pe moi kau fola to lahi pa mi o tonga ko nus jani foki te vita pa mo orinta pa mo kau fanongo ko kina o tolo e tokolahi ka i ki kau fulau ko ini ki nusila na kamata aki pia e laka fato wako na kamata bia bia mi ap ko pe tani mo tolo ko ena kau apai mo fanongo mai ke polo kalamani tau lau ilo koto a pe ki ai kamata mi ai o takai o au ki he ap sastonga hau e ki o hifuai ko hala tu i hifuai ki hala holo pe ka o toi foki mai pe ki whare whakamanatu o Sastu Poulaki i he whare lotu, o whakakakatoa i he proklama. Na e kau whoki ai e to uako ai, koutui pe, i he tahiva wha ono, ki he tahiva ono ngofuru tupu, na ia e fine motua ko mere vaikona. Tui pe ko haa vaikona ilo ipa mi uiha, na ia e fine motua ko ia, na kau he laka ko ia, pea mo e toko taha e te wita ma murin tāma me kau whanongo. Ko whine motua pa me inu silani, ko lauhina unipola, pa me o ua pe molofanga. Na e wholau kau pe moia hai wholau pa me inu silani, ko e kapteni ai tahiva ono tolu. Ai whine eiki ko ia, na e fie fia beke wholau pe mo ono ofe whine, pe mo ono whamiri, o nao whafofongai. Ahono tau ine kapteni ai. Pea mo e tōu ako tōko la. Na kia ke nau la vāge. Kana ia i pea mo e whai o ngongo ai re ti o. Mahalo ko moi moi whakahua. Na i kau pea moi he kau matu o tua. I he tōu ako ko ia. Ko whakawhia whia fōk te vita ko e. Ko e laki. Matāpure lahi koe ni koe. Koris tau whahau mo pilo revu. Tahiva nime nima. Ko se miskawa. Ko e fuafua matāpure lahia, ko e stauwha hau mo piro rehu. Neongo ko tō tau ato e tamai koen, kau mau molo molo mui vai atu pei e ngai whatongia. E tau a tā e whihi, a tangata koe niu heni ke heni ai e tangata masi ko Suriasi tota whaiwa, kau mo ia e kau korisi mua unau kei tahiwa nime ni mai unau kei mo ui pe lau mari le pe e ko e fatongi ai a e te vita na e faka fie fie bit ai feo hi e ka wako tutuku ne ona ga ke fa halawa he fitu ni ma ba mi New Zealand kana ma fuka ka ka ube ke ma fono nga he walu ngofulu o fa fonga i ta tol pe a o ku o atu fa malo la te mo tol ko to ape na mo tapa mai i he me a frasenit o whakakakato aki ho tau whatongia. I ngahi siasi Westland tau tai nao tonga, siasi Metodisi, mo e kakai pe o haapai. Na mo ofa mai, ko hui koe whakatangi koe ni, na whakakakato, o fuaki e tau mea i fi. Te vita, koe fie fia ka koa fie fia. Ai ki whana wakoni, e nau wala ke nau mea i fo ou. Tapau nau fie fia ki nau tolu, fie fia ki tau tolu. Na tau whakakakato ai whenga, ko hui koe ka sio whaki, ki he tau tupo o e whanua tupo. Pea, o whakafie fia au pito. O tuku hene whakamari e koe ni, kei toi lahi pe ngahi o ngongo. Whakamari koe ni, pa mai paiste ni, koe hui koe ngahi whiri lakanga koe ni, na e whai i he, i he korisi tutuku, koe komiti lahi a o tuha pai, pa mo whakakatoa koe o mamani, na e whiria i he osi koe, a no malangai, kono tāpua ki o e aho e ngō korisi. Primone, ki lawe mai ki ai, kata tuki hoko atu, mālo a bitu.
2: Palo a bito re bua. E te wita ka mo kau hapai kotoa whanongo e he proklama koi ni. Kau ane proklama whakafie fia. E whakafie fia fua kutoki alo a kweni ngai proklama whamanatu pe. La e repento fuwe hala. E ta, kama te wita. Talawa tu koi ni o pakeko whamatala ko whai re puha. E fofivi ta ko te te taula ki mo to wa ko ai ko to wa ko na fala ko e mi ana to wa ko na kamata pe me fa no ke ni menima ai fa no ke ni menima la ke tau ke ina to la hipe kana no no fka to pina to loi pe ki na usila ba lui ko to ta pe na lui na la ke te vita ko mari ko e poa ko mari o tu shua vai korna do kana fua a lofi ui habe kana to mari be mo tu fu wa ikona tamai ko e kita mo ko te vita wa ikona ko ye to ta be ne hafo fo foga na hu gi bilo le we tai fa on eta he tai wa ni e tai wa ni ma tai wa ni ma fa pe a me ni ma ni mi ni ma no ki be a ko to wa ko hoko ia na ke fo vie fie fo ko ha u a e situata la hi ko yo me nguri o si ka mai mo bautor o kai vuna kai ako fuki tau fahau na tu bogelo i mafang na ako be ko na ha pe kumi pe tau ko go fio fike ke ka wai pe ka wai ta tra ha gen ki ta pe tau ka wi nusila ki tau ka wi nusila ki tau alfa ta hai pe ma u ka e fondo ga mire na ka mo u ye me me ya fe de vita ma wa ke kolos ke e hala tu i ko go ya te ka ko bra fa batairi ai te sio atu ki he ku ko he ni mafa o ku ke il ko ina de taki ko la ga ke ilu elu ele ele ipea to ho ko atu ai mo yo no tolu na de makate ni on tolu no fuenta soni ke ilu elu ika ma to ki ke tu ai pe wa ge ka fo pe fi a ubito la ka he a ko ya ta fa ba fa ko ta fo ki ya da e ho ko itonga i ha pai a ko ya ma tu ko i he pe ta ni ku wa fuwa fue uha e hena e fuwa e hala hefu roki. Paka lagu tani wana maulu e mai te wika. Tamuri nta maulu ma toku ano ando ake hala aia. Pa uma te fituna e mau mai utoki e tafuaki se stonga hau e ki. Ando e hala aia. Takota ano e tana e tope uha aia. Nge bena e tope ke pehe. Kena hanga to'o e fuga e ta elue. O maulu e pe mato mene. Kana e tala alo ta maki. A fuga e pe ama wa umai ke falfa manatu. Kota piki manatu meri ke aho e laka pe o korisi. Kahili koe ai tāpoki oi aho na e sea pe ai skitai lahi katu tāpoki be bariste ni. Pea whiri ai ngau maulakanga koe oi koristutuku. Tika ke whiri koe ai lakanga koristutuku ko malanga a repua ki olunga te wita po morinka. Fwa mama hala fononga. E koe bariste ni oi koristutuku na te kwhetongi na tauwalgo furutupu. O tauipanga tauwalgo furutupu moia. Ko malanga rewa a repuha, e tukua ke mai he tamai ki, ke no ka whalere a ngāwe, ke mo uye, a ke mo uye ngāwe. Pea, koe matua o tua taha pe, i he whirilaka ngani, koe whakusonga o hapai taha tolu, me i wasa Life of Taka, koe nai whiri koe ki hoko koe Palestini. Koe toko ni Palestini, koe tupou pare tua. Koe tupou pare tua, koe valu noa ia, koe valu noa ia. Pe koe sekeri tari, ko e daini ko soko peti fango po fita e ko pule ya ko e o e sita ka ne si ya ke ka ne si ko ka mo he ka we he ko ba lu noa ya ko e tokoni ko ne to ka ke ta ura ye ko e ko ta i paanga ko ana fe hoko po uhila ka be mo he ba lu noa ka hu ya ko he ba lu noa ke ko ri si o te kaupe moe he kau sista i heri dea si, na whiri ki hoko tau pānga,

0: Kota taimi ko hafe ai nima. Ta hoka pia ke polo kalama ko ia ai kau koris tutuku, koris tisa antelu, pia ko fifia ke tata lelei a liline ini a vailea, kau maa foki Amerika matavesi ke whakahoko e polo kalama ai kau koris tutuku. Ongo fafine malo e tau mao e aho ni malo mu ai tuku taimi ke whakahoko e fatongia.
1: Malo tala warinta, malo tau mao e aho ni.
2: Malo marinta e fua e fatongia. I aho ni pe a malo e tau mo e ngau e aki mo e tau langa fefolau aki. Malo e tau mao e fiafini.
0: Malo fatawang e peok mo ulele i pe mi he kolomua. Foki atka tek mo ua ke whakahoko ai polo kalama.
1: Malo. Malo rinda. Tika. Tupemba ko ukore ke hufanga ate ngai whakatapu kotoa pe kuo. Kamata mai ake a reteonika ata mo ki maua ke whakahoko atu ai polo kalama ma ai koristu tuksa ante luo nusila i he fiafini. Fa malo atu foke whainga maari e koini ko mau toi kau mai ai ki he reteoni pie mento ngā pia moe tahanoa ua poi niua FMA. Malo e lau maari a hou eiki pia malo e lelei koristu tuksa ante luo kotoa peo a te aroa nusila o whanongo mai. O fape o kuongo lelei atu. Pea toka maari e pe, ai mea hanu kotoa mei apina. O kwae ai fie fia, mo e whakamalo ki he reteoni i he mau toi kau mai. O ko ufua fofonga i ato e ai paresteni o koristu tuku sa ante lu no sila. Fai whekau arifereti wa i tū lala ngahe, pea moe ko mit ngā we, ai hounga ia, mo e whakamalo ni. Pea ko utui ko ene hoko hoko atueni e tau whenga we aki, mō ngawe au ngā aki ai whai ngā mārieni. O kou iheni hangai koe a ko whakaunga tu o kou iheni pia moe whakafofonga koristu tuku me he kolomua me i Wellinga Toni Amerika Matavesi kene whakahoko mai ngā hiongongo me iai moe teu teu ai peki he tau fo ou. Ka e hoko mai koe a koe konga uluaki ko ngā ulake tau polo kalama te wata e tau ngahi ongongo mo whanongonongo whikau aki mo tau aho i he tau ni. Pea hiria, pea te u angerewa ki Amerika Matavesi ki Wellinga Toni kene whakahoko mai ene ngahi ongongo ana mo ene ngahi talanoa whikau aki mo e vahenga koe kau koristu tuko ia mei Wellinga Toni. Ko e uluaki ko tau ngahi ongongo rewa upeheni mo whanongonongo uluaki ko e tau konseti. Ko e whanongonongo atu heni, kia te ko e pē koristu tuku, sa ante luko toa pēo no sila, o whanongo mai o a wat ki ai ai whanongonongoni, o teu ke whakahoko e tau konseti i he po urihifo o e po whalaite taha tolu o novema, ko e tāla pēni kei mama o kei taimi, ko e tau fundraising pēni, ki mua ia pea tok whakahoko ho tau aho i he tau ni. Ko e whetongi eni e tau annual ball o na e whakahoko mai he ngahi tau koe, pea koe tau ni. O ku whakaukau e komit ngā we ke tau ki mālolo, me mālolo i fwe polo ka tau kai whakahoko pe ha tau konseti. Ko iai koristu tuku sa antelu ko toa pe o whakawhiat ki mou tolu ke mou mea mai ke tau konseti fe ilo ak fie fia mo whelongo aki mo kaunga to wako i he pauri hifo o e fia whalai te tahtolu o no vema hua noa hua no. Ko feitu u mo tua sila ko e holo apsiasi me to tisko ia ko vaine monia i he tolu hiva valu Richmond Road i Grey Lini o Kalani. Ko i au whakawhiat ke ngahi vahenga hano kotoa, ke mou teuteu mai, pe mou lava mai, ke tau fiefia, mou whaiha ngahi tau olunga whakameite, ko i teuteu ke tau aho i he tauni. Aia, ko i tau ataha aia. Ko i ngahi vahenga eni ko mau i Okalanini, ke teu koia e tau konseti, ka mata mi he vahenga Central Okalani, aia kau kia Manro Skolo. Vahenga West Okalani, koe Wesi Teia. Vahenga North Shore, vahenga Grey Lynn, Loto Tonga, vahenga Epsomu, vahenga Onehanga, vahenga Mangere, vahenga Loto Fare Ia. Bahenga South Auckland ai kau kiaia o tahuhu o tala papa toi toi. Bahenga Manurewa. Bahenga may have potiasi ko ni ko vai ne mo onia e ponson pi. O kai mo bahenga taha me potiasi purela ai Newlin. Pe o kiai mo ngo to wa ko ua ku ka mai ki ki bahenga ko ni Auckland ni ai a ko navy blues o tai va fita fit fitu. Ko kau to wako ia me sa paula ki hapeka pe mo to wako e valu taha valu fitu ai ko to wako e fitu ngo fulu mo to wako e valu ngo fulu o ku ia i ngo vahenga ko ia i Auckland pe a faka osi aki a vahenga taha ko tu to taha mai me kolo mu a ko vahenga ko ia o weringa toni ko e ko hono wa O te ma fana pe foki a lot fa manat ko tau aho i he tauni. Pe aneongo o kuhange o kuikai ke fai hanga aue pe ko ha whakataha e koristutuku. Ka aku kei mo ui pe koristutuk sa ante lu o Nusilani. Pe aku whakataha mau pe a komit ngā ue i he mahina ko toa pe mo kei puke, puke mai e tau ngā ue. E tau ngā ue talu me he lava. Lelei e tau fuka toa nga fie fia ko ia oi whamanatu ho tau tau te au anoa ea sa antelu i tonga i he tau ko osi ua noa ua nima. Ko ia ai, ko e tauni. Ko e tauni ko lote ko mit ngā we ke whamanatu ho tau aho i he tauni i he aha tōnaki ua taha o noa ve ma ua noa ua o noa. Pe hange o mou osimea i ko tau aho tōtonu ko e aha tō noa o noa ve ma. O tau kotoa, pea koe awha manate fokia o apostolo ko sangata antelu. O piai pe ngahi uhinga, o ku unu mai ki mua, e tau whamanat o tau aho i he tau ni. Ka wai ae tukuange mua whai ngā marie ke he kau koristu tuku, o ku teu fola wat ki tonga ke kau whataha mua vahenga tonga i he Whakamanato tau aho e tau ni aia o ku whakahoko to ton peia i he aho mō ni te tolu noa o nove mā i tonga eiki. Ka ko tau tolu i Nusilani, te tau ki i unu mai kai lava lava atu ai kau me mipa kau komiti ngā we ke kau ngā kau i he katoanga ko ia i tonga. Ko ia i Nusilani, tau lot whamanati tau tolu e aho tōna ki ua taha nove mā pia e whakahoko ia ki he apsiasi metotisi ko vaine mo onia i Kureilini i Auckland. Ko e tangata malanga e aho, ko e se tuata me e psomu, ko e koristu tuku pe ko i kuvalu havea. Ko e toenga e polo kalama ki aho, o klolo tonga whai e ngā wekia i ke whakakato, ko e ne māu pe, vave taha ko tuku atu ke mo ilo ki ai koristu tuku. Mahalo ka ngā taia e ki whanongonongo o ke i toi pē ka ko tuku e whainga maari e ko ni ke ange mua ma e te hina koe ni me e kolo mua ko e whainga maari e ko ni ko ange a Milika Matavesi ki Wellinga Toni. Milika, taltari fie fia koe ke ke hoko mai e ta whakahoko mai ho ngā hiongongo me e kolo mua. Pea ka pau e toi toi ha ki miniti ai pau toki whakao siat pea kai kai pea tuku atu e taim koni i koko e ia. Malo Amerika.
2: Malo opito sekretari tala fatungia. Tango fafita i ko hinga koe whainga mahali o kumau. Pea atu hina whaka malo ki he komiti koe hinga koe fie mea ngā ue ake fine motu ani ki he porokalama e kori se tuku sa antelu. Pea kokole whamori mori atu pe ki he retio. Kapa e ia hanga hilea e tōki tū ape a whamori mori e anga e whinimotu ani koe tū ape ki tau tōlu. Pea koe ai kau koristu tuku koe whinimotu ani koe kuingoa ko Amerika Matavesi me Wellinga Toni. Nei kai fokeu kau au he komiti koe ni a e koristu tuku sa ante lu. Kai he tau koe sina maurere atu ai ki tonga ke whakahoko e ai ngā ue ki he tau te au anoa koe o e whamanatu e apiako. Pea koe au nao lava atu me Wellinga Toni ni. Pea si kore ai pehe paresteni o e koristu tuku a whakatoa Nusilaki a te au pea mo e tō taha koe kohe hea hina. O ku kau foke toko tahani ko sekretaria ari ahona. Kana e kore ke uhinga koe sio ki he whatongia, ngahi whatongia e koristu tuku o fie ma o ke longo mo ui mo laka ki mua. Ai ngā we pea ne si kore ai tangata ek fai fika au kau mi mi pakulisi tu ko uringa toni ke ulava to fa fofonga i ki tau tolu pe a mu mea i pe ko nga au e fokia ko ni ko ke tau mea ta tolu ma u mea i ka ko tau ofa ko ki apia ko na tau tupu hake pe tau nga we pe na ere ere ate fini mo tuan ki tonga o no fa he tau e fa fo tu ai tonga e tau e fa o si o ai hoku mata poko i mata ki he fanki fa na u na fie ako ka oku kai lava e matu a mo kai ke lava e family ki a ko i regi na tolu e ko ka ha u ene fonua pe au pehere va ke u foki mai o ha o fai hanga u ki si au nga mai api ako na te wiha ke a iau ni ongo nei kai ke ha me e ma ka ko u lunga anga pe a kange ko moto e api ako o fai mo oni mo merino mo totonu ko e taumu a ia nga u e fini motua ko ini kai foki mai ki weringa toni pe a mo kau koristu tuku weringa toni o ku to lahi au pito ai e kau me mi paena e ako i weringa toni i he koristu tuku sa ante lu kau kange koe koe tau mua nga ue tau fie ma ue au ki ai i he polokalama mo e palani nga ue koe tau ni hae nge koe ku ke whakahoko mai skeritari ai whakamanatu e aho pe a mo e ngasepta pau ke ai honau inasi ki he tau polokalama koe ni koe na u loto lahi ke ufotu tu uai ha ki polokalama pe o gai foke kau e kau pioneer i weringa tonini ko kakai na nau fai yako i a pia ko sa ante lu hange ko arisi skate tonga pe amo lupe mo ala mafi o kuna ke la mari rere pe i weringa tonini ko un pioneer pe ana pai fitu taki ki he tota ka ko tu pu me fe mo ikina he nga we ko pau pe ke fai ya o ki ai ke whakaha e mau ki polokalama o amana ke mau whakahoko hiu ki kaha u. Koe whenga pe ke tātāna ki haki koini, koe ngā koe tau whatongia, ngā whawhatongia koe na oku talaki mai mehe taulanga whewholau aki. Aia koe kau wako tutuku koe i heni, o kunau ki toko toko lahi. Ka koe palani ngā au e koe ufo tutu he fine motu ani, ke whakahoko haki tina i he wike kaha u. Pea ku osi fai ai lele atu ki ngahi potsi asi. Ka koe mea ni ok maarie, koe koristu tuku pe foki i he kolo mu ahi tainimi, ko kumi ta alote pe motoloa. Pea ku kamata aine sa antelu, ka na ulele atu ke sia stonga tau ata aina ki fai fekau koe i weringa toni, ok tu ueni petone. O kai foki aha koristu tuku a tai lulu i weringa toni. Ka na ulele au me nau toi whakaafi, o awe koe nau ki i toi whakaafi ki he tina koe nukwa mna ke whai he wike kahau. Ka mahe whai whai kau. Mea maari aere wa ho hau ke whotu a koristu tuku a tai lulu. Ke tau whenga oi aki. Ko upe ange whai whai kau, whakawhetae. Whakawhetae ai omhe e ki ha whounga. He koe tau whenga oi aki a tau tauria kau koristu tuku. He kai toi osia. Koe hange koe lau koe upe he. Koe mea a kuin saalo te koe mea ia sa ante lulu mo tai lulu. Koe mea a tolo a koe mea ia a tere. Pea koe tau mua ngā au ea moe whakakau kau ki ngā au e koe whakahoko i weringa toni. Koe whi ngā au e aki pehe pea e malawa e ngai mea. Ka koe whaunga koe o whakahoko ake mau ki tina a sekeritari. Koe anga maheni fo ke tina u whaiki haholo. Ka na u whakakau kau au ia he fine motu ani. Koe ngāhi pea ngai trei mea kai. Pea tā moe ngai tikite ke tufa ke ngai koristu tuku. Pea tufa ke kau me mi pa i weringa toni ni. Pea koe o atu koe pea kitola peni manoa. Pa koe tiki te o si yai pe e ngahi mea koe i he trei. Pea koe i he tiki te o si yai pe mo i fika akauni. Mana tu i o kui kai kia hakulupu ia i weringa toni. Ko sino toko taha pe. Koe whaunga ko ngawe aki. Ko totongi pe ho preti mea kai. Ke akauni panke ai koristu tuku asa antelu i nusilani. Ai ai alatu ki okalani. Pea koe fatongi arewai e tahu panga. Pea mo sekeritari mo komiti nga awe. Ke mouto katena reference ak pe. Ai tina a weringa toni. Koe fonga ngā awe a kufaka hoko e fine motu an. Pea koe ne alatu pe, koe ne totongi pe tigite, koe kua ngani foki u keke tue haka kai e te nau tō paanga. Koe e pay of posi pe moe whanki i mea koe no alu koe kompita, koe internet banking. Pea koe maa mo ni ia, pa te nau ilo i oku alu e paanga ke feitu alu ki ai. Koe fōunga ea nau whakakau kau ke ngāwe aki. Pea o atu e whanki turei mea kai, o āwea ko nau whāmiri ke nau maumea tokoni me ai, pea nau inas kotoa. Koe whakarere koe tina, e haupe foi ulu e taha. Haupe ea maumea tokoni, pea fōki aki api, o ne kai toko taha pe ea foi tola ni manoa. Kakoe fonga koe kou whakau kau ki ai. A te ki tureiki api, he ka iai e ki vai vai, ilo ai pia moe whanki me mi pako toa e whamiri, o nau inasi ki tola ni manoa. Koe fonga ngā ue, pia au whakahoko e tina koe ni, o stufa tufa at ko kore at pe ki e, ki e me mi pako toa pe kori stutui waringa tonini, o te kei kea u atu hao, tikite. Fe tu taki mai ki he telefoni, koe noa ua ua, whahi wa taha, uaono ni maono. Teke whaka ise isa hao toki whanongo i he drei mea kai ka kuo tō mui na kai ke totonga hao tikite. Hau koe he kai ke mahu ingae paha ngāia ko ho whikau aki koe mho kau mai koe ki he polo kalama e koe kaha u teke kau mai pe au tu watle vau toko ni atu. Koe ai kori stutuku Tailulu, Kuinsalote, korisko tupou, koristonga, kapau kua o simau ho mou tikite. Mou loto mau lalo, mou kau mai ke tau kau. He koe taimi koe te mou tangi ai, e kau wata sa ante lui ha koe mau moto koe, ofa he mo oni moe merino. Koe iai ko frafe i atu weringa toni. Ka iai hao, ofa ki he ki feinga paanga koe ni, hao koe he koe ke mau inga konga mea ka ia, mau inga peho mea koe ke hao tala mai ke fie mau, ka o atu e au. Pea koe iai sekeritari, koe flaite ka hau, taha wato unoa, kamata e tufaki e tina, mo tānaki ai pe mauseni ti, ka e aluatu hangatonu pe ai pe imeniki au ki moutolu hena. Paka toki ai pea kakai uke hanao kesi, pao ke toki whakahua pe he koena e hao mo ai tokoni tau paanga me hena, ke tokoni mai ke te au, mo mana tui kua toko taha pe uko hieni. Ko fie mao mo tokoni, ke mo mai ke tau kau ngā kau whakataha, iho no whataki ake ki polokalama koe ni, he koe rerei whakaluku fua ka ki tau tolu. Pea koe mau teuteu ia, koe tau teuteu ia kao koristu tuko wari kato nini ki he tau ki i fundraising koe no kufai i Okalani, he tau re reat kapau oku ke fie mao ke hau, ke tafononga ki Okalani, ki he tau konseti koe no talaki mai. Mea mai koe o teke toi tokanga koe pe teke hau fefe ki Okalani hau koe kao whakaukau ia e tafononga koe ke taalu. Koia ko whamalo lahe kia teki mūtol ko toa pei uringa tonini na mūtari ki whakatangi koe ni. Koe hoataa whalai te, tufakia tua e tautina, pea hange koe whanongonongo o mai he sekretari, koe tau katoanga e tau aho, o whakaho koe he aho atolu. Whanonga mai koe, kau ke whainga maarie, mea mai ke ta whanonga ki Okalani, whafofonga iho ta vahenga. Pea i kai ngata pe whukai sekretari, oku ko Palmerston North, o kuia e me mi pai ua, ko Fred Pani, pea mo Christina Lutui, o ku pie ma upe ke whae au kia na ua, ke ua na nari e kina. Pea ko hange e koe mo tsaute, ne u fetu utaki ki he whae whe kau ki a kofe, pea mo fete ereni, havea, o ku na kau mai naki weringa tonini. Ka o ko ilo ipe o kuia ia e seta tonga i Christchurch, he koia ai me mi pa o koristutuku i Christchurch i he ki muatu. Ka koe ongo whaife kao koe ni koe na toki hiki atpe ki Christchurch koe hinga koe ngāo e whakalotu. Ka na osfetu utaki ki anaua, pe au na fie fia au pito ke pou ai ki feinga paanga koe ni. Pe au na whakamalo mai koe uhinga koe lototo, ke whakaho koe ngāwe, he koe takata e ki foka whetere ni, na ne kamata e koristutuku i wari ngatonini, pe a moe pioneer ko ia kua mama o atu ufanga whakatapua Mona Lisa Petrol ko ia na anahanga o kamata e koristutuku i weringa tonini ka kua whakafeta i pe ko uhinga o kutoa toa kai tu uhake hakau toa ke whaiha ngā ue ke uhinga ke hokosi ai ngā ue rerei ko tokoni i pe ai whanau ki tonga pe auna fie fia au pito te na kau mai pe he totongi e tikite ka ku pau pe ko ostala pe ai fō ngā pe a moe mea kotoa ki a kinaua pe a koe uhinga pe o ki whenga e koe ni ka koe mea e taha ku whakamana atu atu sekretari ange koe a ku loto e whakataha pe a moe komiti e whakahoko mai ki weringa tonini ai malanga iho tau aho i he wafe wafitu pe a iho koe a koha mea whakahistoria pe a mea aho koe a koha maka whakamanatu ai fai fai ange pe amu loto to ke fai mai ai koristu tuk sa antelu ki weringa tonini. Pe au kuma u teu lahi ki ai. Tala noa ke he ia. tai mi fahoko mai ai me aki ki weringa toni ni pe ok mau nofo pe ko ni ok palani mo manatu i mau pe o kalani ko weringa toni ko kolomu ai anusila e ko ngai rei mo ngai me ako to ape oku hoko i nusilani e o atu ya me weringa toni pe a oku mau fa malo atu ko hinga ko ngai rei mo popo oku tau fahoko pe fra amuang e tau ma u ha aho rei fa manatu hotau aho e winga to tawa wat ke ko ke tawa ko ki he ki novema o ku tau ma ke ma pe mana va mo ui winga ko na patonia ko tu ku mai ko tau ma o la ve be fine mo tu ani o ku he ni tau pure ako o santelu o si lele mai pe mo e timi akapulu ilalo tau tani ma a tim fa fonu atonga Pea ko pole fa mole mole atu ko hinga ko e kai ke u hena ke fa ho ko aki i sanga sanga ka ko hange ko lau ko komiti e na ku hena fie ma upe ke mo hanga fa to kanga yang e tau pure ako o ku hena ko ne rere bai pe mo timi tau fa fonu under 15 atonga pea hange ko lau nusila na tau o si yo ki tonga he tau ka tonga pe o kai ke tau to fie ma o ke tau mo la loa ki Australia mo America na tau osilo ipe a tau ka toanga na tosi ki na tolu he kiwi ko ia ko fie fia ke mo te fai a mea ke pure ako ne ongo se nerere mai ana ko ha o pure anga pe a ne ongo pe hono tala mai ti maka morinta ke tau unu ki mui kana tau fie mau e ta tolu ke si fra fei mai e pure ako ke ha o fai ane ki irea ke tau koristutuku e ne ongo pe ai pure anga kai to yo ma ke han ko listu tuku hana fai haki ki fatongi ama ta pure ako o yai ko o fala hiat ka ki motol te fata wang te tau ma hata unga we mo tau si wa ki tau fo o ke ngai fo tutu unga we o fai ai wa o fai ya malo
1: lo apito america malo apito e ai tala fatongi mo fu fatongi mai me kolomua ko lo to sa antelu mo onien ko ni ko kumba o he fine ko si tu to ta mai me ko lo mo a fu fa tongia fa malo la ya tu america o fa pe ko nga tu ke to nga ka ko ri tu tu ko to pe me va he nga wearing a toni ko na ko os pa kala wa tu america na ko tu mo tari te te ke ta u te na tu fa he wi ke ka ha u pe ta to ke ho ko tu me yai ko kuta umai ki he toe pe mahalo hal ki lau miniti pe a osi eta polo kalama ki ahoni o ku ata e whakamalo lahi au pito ki a te koe rinta pas ka pehewe ki a te vita maka moe retio koe ni he mauto e kaumai. Hangai koe ana u whakahate ki mua honga au pito e mauto e kaumai pe a te maungau e aunga aki. Ka ki mua koe te pea tau maa vai, o koe ki mea taha ko manatu i hake. Ki mua pe whaos kone ki polkala mani, o ku waipe ki i talamonu, o ko loto ke whakahoko atu, ku ate ki talamonu ko ni. Ki he toi ngā ngahi whae o e koristutuksa antelu kotoa peo Nusilan, o ku whakahoko e nau katoa ngatariu i mou i he tauni wano wano i he ahoni. Pea mo apongi pongina. O kupehe foki a o koe tokoni secretary o siosi tupouniwa na apa pehe kia asinate tupouniwa koe ongo uwaia mehe kai ngaloto koia oe siasi konistu utone o tonga inu usilani o ku whakahoko lo tonga whakahoko ate en peku ose na o ngahi tari ue e aoni. Kai pehe foki kai ngatai ngahi whae sa antelu ko toa pe na mo kau i he tari ue o tau ni. O ku ate a talamonu ke mo mau e tari ue o keresi ia mo e tāpu e kina foki. Koe pōpuaki talamonu ia whakahoko atu mea te au mo e komiti ngā ue koristutuku sa antelu ko ni o kalani no sila. Mahalo ko ia pe ko maha o mai ki he tau mui o polo kalama e linta. O ku keito e lahi pe ka kuma polo kalama pe whakatatau ki he tuku mai kone taimi kone na e tuku mai. Ka ku toi lahi kone toi ngakoni tuku ia ke toki hoko ati a toi whainga maari e hoko mai. toki whakala watu ai ai ngahi hingoa ngahi vahenga koe ni kum kuna osi la watu anenai
3: koia whamalo watu e lirine whamalo watu huinga kulava ita upolka mape apeka milika koe mea petaha ke whamanatu watu hangela milika ke ko miti koe na sandeluku hene pure ako pa kufaina whainga paanga e tokonaki aho tolu koia o maina katu uki e militoni e ko hi gela vate komiti gai mireka baga bago me apa to kita i mai pe mireka seniti
4: ai ke wega me fa nga ta ai
1: to ai mai ke lo i ko nga ta fa i nga we ki ai ke mau ia i he si lot mo pure
3: Oya koya lilini hena ma yongo ngongo pa me hemlitoni anenai o tala me yai na o mai be ya ngongo ke ka kisho ko pure ko sandelu na pure ko ha o heti mi ta da valo atonga tim fa fonua ko e
4: mai no le ma te vita tu sandelu lo tonu kwalo fo ko ke tu he vao
3: sa ke ta wilo
1: alo apita te vita
4: malo malo o fatu
0: e yo fa malo Fa malot ke te mo ua on fa fine la va polo kalama aoni pe ta tok fo ki mai i he wi ke ua mi hen mo polo kalama malo

Alo, mua tau tui mau ki he piastoi ni, ya on, sa pate kono pong fulu ma on noi noi kaimi, ya nga mae ni ya e, a kouta whanong wai he, te kaua ki moe ki koi tāno a whatata ki ongo fohai ua, ai, ai e tawa noa i ki ai, ai, mea koe aku, Wei fuk tau atai na fuk tau tau ke pe tau tau pehe ke tau io tari io ke tau tari i kai he o tua. A koe mea wha koe tui tui pe ia ka te tau tolu ka koe he tau tari io ton ke tau hei ke a mea koe a koe he tau io koe ia kumi kwa haia i tau tari io koe ia mo tau ilo tau whakaukau e tau tari ka i o donu ke asipi e tau tari ko ia. O kakai ko lau ia e nai taimi ni o tau hanga o ikai ke tau whakaonga i lele ia e ngai tau ataina ko ia pe o mai e o tuaka te i tau tolu i tau ngawa ngau e au ngati o ki mea ko ia. Kau tau ilo pe o tua o gulere i tako e ni ui ki tau tolu e nea o ki tau omai te te ia a ki pe tau tukuloro a ki pe tau ore wha mori mori nga ka tau lava ki tau e tau laki rei mo ia o te alo whamu ni whai mesi e pe e kui e pe ki tau tolu o tua ki tau wha mori mori a ku pe e kamadanga o e ki po kalama koe ni vai vai kolokola atu e ki te koe ni te u kamataya mo atu pe u ki lotu mo kua ki pe saame koe ya u ki te koe ni te ia saame koe ya koe saame koe ni kau wakai te ai e koe natula saame koe koe atamai o Kristo e koe saame wa whae au lotu ai manatu e ki aho o ngahi mana waoha. Atau lotu. Pagariari mai ki a te au ho ngahi alu ngahi ki. O whakahino hino au ke u mui mui ai. Ataki atu au, aki ho ngahi mooni, e a whakatonu tonu au. O kuke tauhi au ke u malu, pe te u whalala i pe ke te koe. Anga ofa mai iki o mana tuange au. Ko ke kāta ki i mao wai pē au mo ke ofai i au. Pea ngalo mo e kumahi i a kotoa o ko ufai lolotonga o eku ke i kalavo. Paha mai o manawa ofa mo di e te au. Ya ke manatu i yang yao. Eiki. O kuke anga tonu. O manawa o. Ea o kuke whakahino ino i. Ae kau whaihi ya. E nau poto i e mui mui ki o aluma. Ea ke tataki ae kakai. Yanga whakato ki lalo. E nau whai ae ngahi mea. O kuto tonu. O mau ngā nofo i o alunga. Mau lotu ia mo mau hu o whanga o alo Jesu Kristo ka ko mau. Amen.

aye koi koi same ya ahoni koi same koi konga tohi o ya koi ni tari a seisu ki he ki ka waki pe pe mo e au kanga ta tohi ka u taki taula eiki koi ma tu a koi a o e ka kai siu ya ne tari lewa aki el ni hanga o to matala ai ko kala no ko ta ta ko ia se ka wa ki ko ko hai wa o to o na ma ti u wa hai wa ta ha le si wa wa lu io no to lu wa mai pe e se su e u fai a tu o fai kala no so kala no a ki a ta ga ta mo no mo ko hai to ko wa e mo to ki kala mai o mo fa ka kau kau ki ai mai aloa tu ai tamai o talangi ki hono kohalai. Alu o ngā aue i e ngā aue anga kāre pi i e ahoni. E talangi i hono kohalai. Ika ki u alu ia o ngā aue ta hiri a nāne to i liu e le whakakau kau. Alu o ngā aue. E te talangi e tangata e ki ki hono foha si i alu o ngā aue i e ngoe anga kāre ki. E talangi i kohala si i alu o ngā aue. Kāna e kai ke alu ia o ngoe o ngā aue. Ko hai i he ongo foha me whakaongo i eni tambai. O foha lahi. Ai tari atu ai ongo paise kaulahi. Kaula eki lahi. Moe kautaki. E toki tari atu e se suge ni mao tolu. Mo whakapapau i ange ai mea koe ni. Koe kau tānaki tuku hau. Moe kakai se fine kohi. Te nau tomua hu ke pureanga oe otua. Ki mua i te kumoto. Ai hanga e sione papta iso. Kai no hino ato ai hanga o e whai totonu. Kana i kai ke mongtui ki mongtolu ki a te ia. Kana i tui e ka kai kowi ki a kini. E ai kai pe ke mongliriu o mong whakakau kau o tui. Koe ongo ngore reito mia e. E tawa noa koe ni. A se su fe hoaki moe. Ongo. Poha e ua koe ae tangata e ki koe ni. Angeha ne tari. Ki ono fukase u ia ia e kau. Tangata. Taula e ki koe. Kau tangata tohi. Kau whare si. Kau taki loto. E koe hae mea o ku kainanga whakataha ia mwe kau tanaki tuku hao, mwe kau paianga hala, nai tonu ke mawahe ke ua e hao o kainanga mo nao tolu. Hangai e se su o whaie ne koi. Tari kuia ke he ulunganga kone a kau whaaresi mwe kau uhinga na ne hangai o kotu wai a ki koi tāna whakataha koe ni. O tala noa uhinga koe kautaki lotu. Moeanga e nau whakafotunga moe nau ngā ui moeanga vai ne. E nau tau i kakai. E koe moeanga vai ne hoki i talaki hoki ia koe kakai a oisele. Koe ke nau hanga ngā ue, whai e tau nau ngā ue whakatau sipi, ke nau tau i le rei ki ai. Ako mea koe koe ke nau hanga whai e ha ngā ue le lei, te hanga rewa e se su o whai fui tala noa koe ni, se ko waki mua foh, me toko ua no, e neongo foha. E nane awe re te ngā ue fui fe kau ta tau be, e alo ngā aue, e nao ngā aue, e ngā aue ngowe waite. Ai koe soha ulu aki, na ni tawange ki ai, na ikai ke ne tari, na tari ikai,
Tana e mea nei hoko ki ai. Tane toi o ngoi whakato maa. E ne whakaukau. I e ne whakaukau. Whalo ngusai ke alu pe mua o whai ai. Sina ngalo ai me tamai. I alo ngā ui e ngoi vai ne. Iako spoha hono wa. Ai tari iyo. Ai ne kai peke alu ia whai ia fui mea taha. Yanga e se su fo ke wia. O hai ke kau fanongo. O hai i e foi to ko ua ko ni na ma fali. E pura ke sina ngalo ai na tamai. O ko mai le wa ai me ko ni kau fanongo ye i wi ko sina. Ta no fu ga se su ye ke mo a mai de. Ma ko ni un eto e fai e kui tala noa koe ni o hui hanga tonu vehi e kau taki lotu. Kau taula 80, kau tangata oil, tangata taki oi lotu. E hui nga e koe ne fui kwa matala koe ni vila waki mo mea koe ni. Oi soha uluaki, ne hafa fuponga e mea te tau tolu hange pe ia. O nohanga e eiki o koe nau e nau mo ui na e mo ui koe ka mo ui lelei. O kai atamai pe koe kai ke mo ui aki a e folofola e otua. Kai e tā nau na ia e whaipe e nau ho nau wanga pe whaipe o nau mea o nau loto ki ai o nau tō lalo ai koe ngā koe nau whasitua a eiki e kamatanga e nau mo ui. Malo pehebe te upehe ko sangato Kustino na e waki kamata ne moui sangata na e na e whakalusa na e hinu na e pāti e nonofo mo ki fefine ma wae ne ki o ki e ne ki foha na ne whai anga i tō onga e anga hala e na toki diriu unga koe lotu a e ne whae. O toki liu he maroro am Saint Monica. Pane toki liu o hoko ia koe sangato. Pea moi toke tā e siesi. Ta foki fuu au pito ne mo ui. E ianga koe na ia i ki mua. O mui mui e umanga sa o tua. Pea mea bena ne mau. O ne muia o ne alu e hala. O ia he pureanga e o tua. Aia koe soha ulua ki e ne tala noa mo ne tari iyo ko ia ke whekaua e o tua. Ne tari i kai ka na e ongi e ne tono nou ne ake ke ne ausia e ne toi whairewa e tari o liriu. Ki ui ngā koe ne ngāhi mo se kāu mo te kai ngā umata pena ne whai. Ai koe soha koe mi me hama soha whongai. Ai tex korekte sai kau tanak tuku hau. Pea mo e kau whai anga hala. Nauhanga e teke nauhanga o. Kai talere e nau mo ui. Ai ngāhi ututuni ai o tua. Kana nau whanongo. O whakatatau ki hie kai ke nau. Na ufanongo kia sione pataiso ene ngai ako naki. Pepe eko kia ngai ako naki e se su. Ya mwe na utafoki. O na uhoko ai ke na umakwa ai. Uiku na emu ikanaka. O ipoha hono waku o maika te kau tolu. Ene rea koya iyo te walo fai. Kaya siko ya. Neka ki alu ya fai ere kwa kututu ni kwa siya. Ko mare wa te tau tolu o ko fonga he ko haua ko e ni a kau taki lotu kau skalai pi kau tangata tohi kau taki e nau whainga attitude mo nau whainga me a nau tolu ko inga ko e nau pore pore he nau maue mafai ia e si o lalo ki kai ge nau tari e nau tolu se kau e taha e o tua o mera ki nau tolu. Kai ke nau tari e nau tolu ai ui ki nau tolu ke nau. Ke nau tukuloro ui ki nau tolu ke nau.
读了龙票多，发言啊谁搞？佮见阿仔佮阿姨，马拉阿奶发言，你说你把台数给多少？佮你把台数佮把台数把多马拉，哈拉阿达佮老杜伊那多，佮见阿妹妹起来，佮话阿马拉阿奶发言是输。Ayo kau kakai kau ni tak boleh kau kakai lotu. Nauui kau kena tolu kau nau kakai lotu. Kau begi nau mama tu mui kangana. Nau hanga suka mama he kena tolu nau boleh kau pule anga otua. Kau nau tolu kau nau mau kau kita mau lihat kaje. Kau iya aku kau ingat ya kau ngai sohau nua di tempat. Ông phát tạo bê phô hào nua ai ạ Kì hê Cao cá kì khôi ạ Lê con ngã tốt hì u lua kì Tạo phán lông ngoài kì hê Phô lô phô lạ Khôi ạ bà lô phí tạ khôi hô hì scared Cả lá mai hì scared Khôi tố tạ khô tố bê u tố nụ kê nê tà lì Kì hê nê ngai u ngau ko to te kone fai pau pau ki fa mau ki na to fa ta ta mai anga iskerio profita iskerio fa to no ton no mai me a konya ta to o kui kai u aki ne kui fa ton to no kone fai na tu i ko ya ko e fa nau o ku nau ma we tu ku fa ho a ngai u kia ko ya Nai fai e nao ngā hi kui, pe e tau te a i ki nao tōru, koe anga hala e nao ngā hi kui. Koe hoi mea ula ki au whenga mai a Isikeri, Palofita Isikeri kende hanga o tawa mai o ku hala. I tauhanga tuku a ki. Nai upe hanga koe ni koe koe hui whatata kona tanoa koe ke, ke kui koe nai whaere ime pe ku kui. Tanga se su faka a kia. Na yo mai e kakai pa na uhanga o. A kiu se kui koi no pehe. Tanga se se. Koi huinga e kui e tangata koi ni. Kunga koi anga hala ne o batua. Koi anga hala ne kui. Nahi kui koi ki mua. Ana talanga se su i kai. Koi huinga ne kui anaya. Koi nga koi anga hala ne o batua. Koi anga hala e matua ne o batua. Aku ingat ni kui kita laki ya kolori yang melanggar yang tua. Bukan fui ni itu apa fui. Ayo kau fui point ulaki ya. Fui ingat Maya. Ayo sekali kau ngatoi ulaki kita lamai. Oku ikai kau hia fanau. Hia kau ya matua itu ke fanau. Dan kau ni kapu ke hataha fanau pada upeh. Kau puke kau na kau ingat kau matua upeh mupeh kau fae upeh mupeh ikai. Sama iskeri ku hala iya. Koi poin ni ulaki ya. Koi poin yon noa. Koi otua. O kufai nes. Janganewe se isu. O famatala mai he kospeli o pehe. E hanga he otua. Tautea iya toko taha koto ope. O fatatau pe kiene ang hala iya. Ka. Koi otua. Koi fai nes ite. O fai toton. Otua fai nes. O fai toton. Pehea ia e konga tohi koe ni a iskeri o kua mai rewa te tau tolu. Te tau fua pe, o kata tau pe, ke mea o tau fai. Wange koe ni e whamau ipe ki tau tolu o pao ha tangata ki tau kui kai ke te tari e iki pe te whanau kene ngai wholofola pe te mohui whakao tua. E whamau pe koe kata tau pe ke mea koe au. Ai kei fa mau iko ko inga ko fai hia mo fai hia ho fae to ko no ko tamai to ko ui fa mau de ia ko inga ko ho anga hala au te ke matte de ko e wa hala ai ko ko ko foi poi ni ko fe inga ke wa hala o fe inga ke te ke tala tu te hanga fa mau de ki tau to fa ta tau de ye tau me ko ia ta e tai mi ko ku tau ta fo ki ai me tau to no no Tak fokus mentau ngah yang ala, mentau omah tukulor, mentau fokus papau, eh hokorewa fokus, oh, mentau mui orang tua,
tuna ko tau tali tali reia. O sami hoki e ao nia na un kamata tua e kulotu, wanga sami o toi poupou i mai befo ke koi poi nikoia i e, konga toi uruaki, o pe mai o kumana tu i e o tua e me faimesi. O e iki e o faimesi. Pe e faimesi koe kua mai he o tua kue e faimana wa opa, kue anga opa. Pe a oku tau wanga sāme koe ni o kore wha mātou ato mō kore ke o tuake. Ufūrange mua i ngai kōwi kato ape. Pe a mai rewa e me si te hū mai ka te tau tō. A koe a koe sāme a aho ni. O kua nge hata usio ki he atamai o tuape kui tamai no Christ. Pe koe atamai koe a Kristo. Kulahi e ngai kakai o kuna uongo i tautea o ngā peko nau whaia ngai umea hala e kohi. Ka oku pokos mai e o mai se sā me ia o tala mai e o te tau fuu tō wha mamaswa e ngai mea o kuita ke fuu inafu e anga ke tau wha mamaswa ke ngai umea se kohi. Au tonge tau hanga toe welcoming and our home ia I fai mesi ai o tua mo ne hanga o mai ka te tau tō koe o tua ku ofa. Te aku toi repeat pe foi mea koe ni he te tala mai koe se Jesu e ne hanga o praho vare e koe o tua fokia e o praho vare. E kau whanongo koe ne kau whare si mo hanga na whaka anga ia e ne hau o feo I holo mo e kau tanak tuku hau mo kau tangat mo e kau whai kowi mo e kau whai anga hala. O hanga se su o mai koe kakai, koe kakai o mo I lerei. E kai ke nau whai mau na tua toke ta. Koe kakai o nau maha maha ki. E nau wha te mau na tore ai toke ta. Koe kakai koe o ku nau pehe, o ku nau hao hao ato, o ku nau maa oni oni. Ko righteousness yo ko winga ki ai na ko be na do lu na usai ai ru ta pe he ko me e ku tala mai ko e e to hi kon kon na ai tu ta pu ko nu sma lo lo a tu a a ai tu ta pu francis a me pe ku fo I poin ne u a ai se inga ko ke ma no ni ko u aki ai mi ko ku pe he ko ho roto to ko ivi a u ne ha to fa ma no ni ko u ke ka u mai ya kere si ya mo ta po ke o tua a go go so u ina u no ki ya ta mai re po pe e tu ta ku francis u ha la ya ya nga o pe he without the grace of god your will can do everything ai na u ina ho mai pere si ni mo me a ku kai ko e ko e karasia ai iki poka ta po ki ai iki ka ko ina pe ko ko human effort to me na ke sing na ka da ma ke ke ke pa ta ne to ta mai be foi poi ne ta ki a ki pressurism ki mo tu a ko ni ko ne ai ko ka pressurism a ko foi foi me a no wa ya ko ka ko foi poi ni ura ki se ka wa ki mo e mo e mo I lo go e noxism kau kama ko nau nau nau ake o nau atamai reasoning nau bebe o nau reasoning mihange ko ko teka e mai teka I exist therefore I am au ne hanga o mai ko ku iai ko iai o ko iai ai ko yanga e ko konde kai kai ke iai e ni whakau kau e ko ke iai mo ne mea kumpeta no mai iai ai ko foi poi ne wo ko fengi wa ma fa para atu ka ko hinga ko hu mai ko ai ko ngato hi ono wa to I promata lai mai ai ai fu fai mesi ai o tua e ko ngato hi ono wa ana se su fo mata la mai ai o pe mai lo tua de ne anga pe o tautea I ko fa ta tau pe yo ai ma wo ko to pe na ke fai ai ko tau ko tau tu tu ni fra o si a ke ya te tau tolu our final choice ko o tua la u ya paula e ne
ki e ne hanga kotala ngō kua ke ne whai e ki na ngalo o ia ne tangata e ki. Ta e hanga e o tuwa kora parehi a ia se isu. E au mai lewa, ala nōra mea Paula ki kakai Filipaio ne pehe mai. Ko Kristo, kai hao haoa e ne tala ngō kua ke ne whai e ki na ngalo a e ne tamai. A ki pe ne hanga o. MD ia atpe le hangau. Tuku lolo ka kato a ene mo ui. A ene taonga whaka e tangata. Tane whai a e fina ngalo a ene tamai. Pea koe whai e fina ngalo ene tamai. O ne tari ai a e pekia i e kolosi. Ui hite koe ene ofa o whanongo. Ye muy muy que finangalo en el tamay voy a ego y en el pequia cuja que hay en Cristo hay tan ata que tope y es ingo a peco ya un dejan a joco ya que está guato la asio hay universo y un dato ya y que de ella pues tamay el Paula y el con a todo no guay en el tohi koe ke kai Filipai se ke kukua siasen a Paulo anai fokotu uia e ni manoa eiti i e ngā siasi na nehanga o kotu a ko Filipai a ko ne tohi koe ni ne whai mai e me pilisone a ne pehe mai rewa e ne doe lau o pehe ke siasi a honi mo trautolu ma u inga o pito ke community ki he community ke tau taha i he tau opa, taha e nau, ke tau mahi ngāwe, no ke tau mua e taha koe hao tau atamai, ke tau iloa i nai utua. Ia te omai rewa mea pehen, ke kawasi koe ki nau tolu o nau kumi pe, ke nau lere ia nau tolu pe nau, whakase au i he nau, pai ke nau toe hanga nau tolu ia whakamomua e community ka na whakamomua ki nau tolu. O tonu ke tau hanga o o mui mui e ngai tōnga se su a ngai tōnga whaka aki aki mui o tōnga whaka anga whaka tō ki lao whaka Kristo koe he tau o mai koe ke tau polo polo a koe ni koe se ui koe ha nebu tau wako mi ai i he ki a konaki koe ni mea kone a ngofokai ua koe ni. A ko mai rewa ka te tau tolu tolu ke tau whai. A mea ko tau pereton ke tau anga e anga se sua koi ki tau tolu. O mahu inga ke tau hoko hoko atu. E tau whai a ngā ui whaka hau ki e o tua. E anga e tau mo ui ko tō te. E aua e tau di liu koe au di yesi a honi ka e ikai a kumpong. E tau yesi ki se iki. E tau lea o tau ngā ui. E ne pe erewa. Pe oku tau rea i kai, uanga he o tuā o mai e whainga maari e taimu tau rea i kai ai. Ka te tau tolu, e li liu e tau whakakaukau o tuata mai, e liu ai mō tau loto. Pe aku honga i ai ke tau hanga tari ai e ne paipa more more mo ne mēsi mo ne anga alo opa. Lava ke tau li liu, lava ke tau tafoki. E ngā rai e tau talango pua e whai e fina ngālo a e te tamari e wani. E ko ia koe fui fehu ia ko mai ka te tau tolu koe hāhi o ngofoha e ua o mo ui a koe a honi. Uraki foha koe ne mahalo kuto lava peke tau hai te kakai o kuna o mo ui o ka horika. Oku na tafoki mai ki o tua, anga kawasi u ētiki ki ngai u paitoa kona tapu, anga ki nau tolu nau mo ui aki e Campbell, ke nau mo ui, daimu nau tafoki mai ai, ai koe kawasi pe e koe ua, apewa ki tokota hape ku nau masidesi wai, tau palokia, upe maupe ke tau wat, tokonea ki nao tolu, tonte fito ki community,
tai mini Vincent tau ta ko Vincent ta Paul o tau to ai funky mea o na watu watu ve ki mea ke to konya tu e nai masiva ko ia ye to far palo ia ko ua ko to lu pe ko ha fai fi kau pe ko ha pasta o kui ia pe ne hoko o pau kene ala kene kakai ne palo kia kena uta foki so mato ato o taria eki ono fa to ha me mi pa si si u fe mau te nau ave na wae o kuru pe ko ha na ki me a foki foki me kakai foki me ka to to po ka ko na okei wa fe hanga i be hanga na mo ui mo e ta o pe ko na o mari a ko me a ko ko na o fa inga ta ka te na o to lu pe na o tari pe na o tala mo fua pe na o mo ui ke Kristo pe ko ta o tata o pe pe o so ha no wa o ki na o to lu ia e a ka i o na o ma o lot o ma o pe he lo tu e sa pa te I can pick it now, Tari, that's all that is. You don't know Lotto, or now Mowi. Ogunau, all be a sapate, or Mowi for a sapate. From our new knee, a sapate. The Askuya Lotonga, we care. Now, Angena Muena to Hapangani. Now, Toki, who pick if I a lot? Put up my own Yonia and now Mowi. I hope my own never going to get a walk away. I go for how no why. Ne hanga peo o faka aringa le rei ki whanongo ne kainga lotu kake te ne hanga o ai ne malanga te whaina le rei ki o tua to please God not to please the people e koha si asi o kune mātua ki o mai ke lotu kake ke nao maue na tōru e whaikoto no moi whaimesi e koha ako lau e soni so sāpate poku tau hanga ne krete e kau whai ako ke nau ako i e kakai e tamaiti ako ke nau liriu o hange ko Kristo pe ke nau tari e korofola e ki e kamata ke lalanga o tutupo e nau mohui ai kwe ngai umea e uomai kate i tau tolu koe hae mea o mpore i tau tolu ki ai pae mea ti tau ako ai me pae e finangalo e ki Nalalo e otua e a kotoa pe. Ako mea kotoa pe te tau whai, mea te tau re aki, ai ke tau hilo ia. Ako mea koku o mai koe ka te tau tau lu, o koe pe ke tau mui koe koe pointo no hoko, koe ke tau mui ke tau opau, koe ke te ke tau tafoki, e otua, o kui kai ke tau mui. O mai pe he ike whainga maare ke te tau tolu, ke tau tafoki, mo tau o mai o tukulolo, koe ke ngatari ke tau hangao. O open bigger tau hanga tata e lau maari e maa no niki hao kwa mohi tau kwa mohi tau mohi o hae mea utonge tau o mai ai ki konga tohi kwa ni o mai ke tau wako ai kate ki tau tolu tau a e pongpong koto ape fai e tau lot kore e lau maari e maa no niki hao kene take e tau mohi take e tau hanga tau kwa kau kau hanga e tau mea ki ahoia kore ai ki ke tataki ki tau tolu pene au koi e ki tau pau ke kuri tau mai o mana manat examen of conscious o tau kore ke ki ke to koni mai e tau hanga o tukutu watu e ngai o mea koto pe na tau tau ngai ko no no e tau mui na tau pai tau kore pe ke ki ke to koni mai ki tau tolu o ki tau tolu ke koe anga hala, koe mea wai wai pe. Koe whaka o si, mea kua mai ka te i tau tolu, i heo ngos pohae ua koe, koe nina e tari,
i kai pia ne fai finangalo ne tamai mo soha wana e tari io mo i tai ke ne fai e finangalo e ne tamai o kuia te ki tau tolu be ai unanga o soha konye ua koe pe oku tau tari i kei i kai ka tau o fai e ne finangalo pe oku tau tari io ka i kai ke tau fai e no finangalo mo noloto o mai peka te ki tau tolu ke tau whakakau kau o tua o fai mes fai manawa ofa onde o mai e taimi ke te tau tolu ba te ke tau tari e ki mai taimi ke te tau tolu ke tau te te wai e ga ia ia mai taimi ko tau te te ko ia lava ke tau fa to mala o tau liu o tau anga pa ka se ia lau mari ma o nioni o tua e me hao tata ki te tau ko ore mo e o wa ko ni e ki ke to ko ni mai tau kamata anga e ko taimi ko ni e ai mi anga mahe ni e sapa te hono wa no amata anga e a pongpong e a mo ni te lava ke tau reach out rai ke iki sa ke ngata pe e tau lea e tau whakau kau a pe fo ke mea kata pe o tau whai o e tau mātua ki tu uloro e iki o ange mo ne lau a paula o kai ko paula pe au ka o kawaisi a te au e e kumate mo mo ui o ko hanga tuku lolo ko toa pe me a ko toa pe ui pe koe i mou ia kawais i loto ia te hau palo mou bea mou whanongo mai a tawange ke kau moa e iho mou ki singa ko toa pe oe a wataanga ui ke koe ni wai o whalahe a ka ki mou to e uowa uwa tamai me halo lau maari maa jod amin.

Pimono tuan jam dai migos por ta hene minute te kan dai chula e fit pa to sa to pa pene fai tala e me ye ngalo o fano ke australia ke na ta na mo puno hoke na fai na po fana ka we le se fai tu te na ko to ma hoke te tai na hoke te ne ko fo se mo talua mo tala mo ta we te 15 ne

0: Agona meu ringan menu banan kiri pasi mei New Zealand Pacific Media Network. Nara kuku kin tewi kayu nara kau orang banan kiri pasi bukan mi. Tinga teka kai tau kasi mangapa ni kasi bokin nol temerung. Teta yang kane iku keringan dan pusmaya rasa kai diri. Yang kane pasta murioro takwa mente KPC NZ are ena te kana kuat te tekan sebab sebab ibu kin bukan dengan tamera. Ane kau kan apa arah kau orang ayo imain eswak. Napa semaya pasta di Murioro nakon ana program.
1: Sa mga pelin napa semaya kini tayo ayo nakon narantia tua tetam atena sa tetam na yeri roiri. Imain eswak nakau kira nti tataro sa kania tuar sa tataro. Atuara tamara are ponuwea ni karawa a napa ponuwea ni te mea unkwe a uwea ni te makuri. Are komwani pa ni te mimitong a konda ken te isiaki. Are ponna mpai te mua a mpai napa te toki. Are ko te imetua ni ka mea uira, ko puokira, ako kai zizira te atua iron tamne mni po puoki. Inanon makan na makoi am tangira awa matata iyo amata. Damero antitai ayo ndita ki maki amina inanon chiongora antitai ay sa peti atamne mnipopo ki mananora aika amangori. Paena kaizira aina pokira aina ranira inanon nambanavano inanon namnatakau. Arena kota inanora tetua, ia nam teka, aika meu, au aika maka. Anganira amrau, maimua narawakia ini karukwasena. Ngai sabeteiko nanaroire, ia waran nasimari Yesu Kristo. Arepon narawea, awar saka meungkai, on nakitoki. Amen. Sipangara, ntetai ayo, teteka ayakangai. Kuata ke kokina roi Kristo eng ponte sisiraki. Kuata ke kokina roi Kristo te tata ni matang. Do you know Christ personally? Aya katiak onguraran te tai yo yon na wankirio te wa mai tai yo te makoro te pi na onoa. Ae moana ki te wareware, men te pima te nua, na kon te pima o noua. Mea taio te pima o noua, a te kipu ni wareware, te pima te nua, na kon te pima o noua. Te rana non te taiaka a Kristo, Eran kai ea kitoki naranna Yesu panasinti omata. Eran kai sipundiai nikina roi Yesu. Te Kristo epon nako mente teakan nekera. Enanuna esiaka meu. Erikin naranna Yesu panasinti omata. Pa ipukin pai. Aika menna na paipara te atua, ibukin ka mea wan na nata mente mete, nipure. E pondia ini mete, e karea, nika parapure, a enana ko te rara, e raran te ameta. Akia te karea, e te ameta, e koro roi nte isiaki. Ma ponsi te atua, e isiaki. Awane, Bukin ruon te atua, ron na sinare Yesu Kristo. Enariki patiwa meta. Enariki ni iriko. A enanako terara noa meta. Awameni mete, atekaria ni kaparapure. Ayriki Yesu panasin tewa meta. Pa aonga ni koropukin. Aika asen pa iria ki ron te atua. Kinakin Yesu Pone kingin te mga pungiak, te tamnei. Pa ane kingin te pitaki, men te meu rimo, na kon te meu apu. Erang mkai ngaira Christian, sitaku, asikona sikina roi Yesu Kristo, me aokoro anuan meura. Akea te pitaki, awakea te rikiraki. A ime mera, yunimaki. Yoan kawai na Yesu na konte kaitangaki. Ike e nakakoro a iei pukin anapapaere te atua. Pa enamate. Pa te karea ikaparapure i pukin pure nan nape. Me iei te kanganga pa tansia kakua ua. Atuei menikina anna ta roi Kristo Yesu. Kwa kikona antaekina rongorongon te amata. Hea kua ki kina roi. Esi sira ki Yesu. Na koi ana reirei. A taku wa meta. Angai te pura ape sirimua. A ea nangaus. A taku wa meta. Ai yoane te pas tisa pape sito ngai. A taku wa meta. Pa eria ngai. Aonka mi. Am taku pa antai ngai. E teite sisira ki a yo. Angkana e siroi kaya kana. A e ka o ta roi, meni karikia roi tia tatai. Pa e erang kai e nangi mete te Kristo i on te kaipangaki. Ta e kaya ka roi, ke ta e angana ki te kaya ka Petero, i ron te atua. E taku Yesu. A e nang doko, anatai na sin te amata ni kamera kaki. Angkai e kaya ka roi Petero, Aia tāna pa te pai e nangriki na koina, na koni Yesu. Au ane te kānganga, a kea ae kina roi Kristo. Ntara ki ia, anareire Yesu, a ke asia ni uiria, inaroni te tai e tenua tapun te ririki. A Petero, are te aki tatapara, are te pipiriri moa, E kia taia, paiasea ni piririmoa ni pataere. E kataia ni totokoa mate ni Yesu i an te kaipangaki. Iuta, e tauroi ni kapua ana ko te Kristo a reirei ni kapene. Onna kea ai oni makina te Kristo. Aika inkanne, ma mea raia ana reirei. Meni kotaki ma iutaia. A kia taia. Papaya i kataia ni pule. Are e roko iei te Kristo, pae na mate i pukina. Simang katei na pasisira ki na koira. Ake sene mga uosiri kaki. Pareitan, ake sasene ko ngurayaki. Atara akin narora. Iyon nare sasene ngurayakin na. Inanon tereirei ke sipangara ei. Inura na patikanga nga ni Yesu i roura. Ngaira aika siatongira. Patansa irira Kristo. Anatoro, bae nasi ipute atei. Anasi ipute atua. Aika Christian. Ake i roura. Aene makina menika kua ua. A memerara aikai. Arakairua. Apuntai anipure. Are a eriki ni mate iei, Kristo. Kana seki atai, keni kinai arapure. A siponnaki, konana ta roi puki ni maten, Kristo ian te kaipangaki. Eriki, inakin, teatakin tepure, ironte sapure. Apunna taakin, a kakoa waki ni maten te Kristo. Awane, ayakarika, epitaki. Ngai are akia e konani ki nga Yesu. Ni karokoa te tai are kokina i mua. Am kairua ake kose ni karoi i nanuni meium. Ako sipa konani ki nga roi Yesu. Kinakin Yesu. Koni kinakin i mua ampure. Papon nane reken te pitaki. Men te meu rimua, na kon te meu e pō. A e kakoa uaki. Ane, pa kanaere ke irom, kinaki ni Yesu pa kuata i ampure. A kua kakoa ua wa meten, Yesu Kristo i ante kai pangaki. Ani kakoa ua me ngausina. A, kua papisito waki. Irom te tamne yare roirei. Kam na kapaia tari wa maneu ina non chongora ayo. Mani manga pusia tamne ina ni popok. A ina karawan di pana area senunikia. Ina non ran tetai ayo. Pa ina wana ina non meura. Pa sina pani ka kapaia ki ay. Amen. A sina tataro. Atuara. Are kosan ng anira si pangara. Kosan ng anira arasyanaki. Pakanan tam nira pa ananway tam nira yay. Ipena ayo ti atuay nanora pa kawaya inanon narasipasipan na pati atuwa no ko yeror. Pa ayo si pangara are kosan pa iriya pakanuan ditay ayo. Ay narikina tayo at yatua. Paka korakora akira. Kamerurungara. Tarikita kera. Ako ka teimatoara ina non meura non meki. Teimato ang taupeira at yatua. Ang kaya na roon nila mani kailira tanim ni popoki. Ina non meura non meki. Pasinarikita yatua. Amtoro. Aika sikina na si Mare Yesu Kristo. Ntiero are sinakona antekina, meni kosio se ina noni meura. Pa nanori ana pa, awa meta ni kapene, awa nani poiko. Tamera aika rawa. Kone poaki, awa kukora ilua kina kitoki. Aikai ake sakani kote atua iei, ina non nanaroiri awa ranna si Mare Yesu Kristo. Kristo.

men ta khabur na ko noim de song rari kwa mang ta roi na be dakin am radio e dakin nam kong rai yo pmn kripes men nam ta pare ko ran me ye sabon nga te nga amon de bes na koim ina nun de mai toro toro wa yo ke ara ta pa yo e Auckland manukau inu siran o ponang kia ta ta mai toro yo an Auckland kai ye re sabon iria na ra kame ori na koim ko ye re ko menan nam ta po are ko ngora me ye te te nga amon de mai toro toro na koim Arganda ni nga paena kroya mui ke na yo ke sa mga tauroy na pen ni darikim ngay tato ni tatay yo o ami producer e chao sa noka inanon na mi tayri kay yo ni kaka meroroin kami ni kaka ngurain kami droning kami inanon di weekend na yo ke kapanyan the weekend ibukin din na makay na yo e tibetemba ke sa mga tokarate na makay na buhurire inanon di meo me temerung e papa kike ayo inanon na napepere tamerari karawa ke ngay ari taka kami ori o di silang gugurey guys na mga rani ko na may naroon di weekend na yo kopesan na makay kwasan karikira mendi na ira pa sa kameroro ko naroon di tayri kayo ibukin panahan kilibas na yonu siran sinamakin ako yung irarikim ni karukare sin mga mawa ngekiri kakirarikim naratay ari tiyaw wawari natuki panahan kilibas si may nusiran ke ngayari sinamakin ako narakong rayo ni karukare popo aratay ke sinakami awi na nora nora kunan na peray kilibas tabi watanan katanwata ke at tangira ki kanoka ki inanun te tairi kai yo opon tape wa kongora na peri dian ti tairi te wiki na yo ki nga yare ki ki mei roani dan tairi kai yo sinatimia toera rikim ni karogare na mawa sinamanga mawa me hirarikim

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Tamne pene ni meauri ara Kiribati community arata nongora arausu ake kama ngora ndepongei. Kano koko pene katei kawai me mutu pakamnan nako ni yangwa tekan nakawa kete nako nkan tepetepe itari keto ane pon kan kamengang itari kei merawa. Ururing are rang kakawa ki meaurim iman kitanan on tepe. Kakawa ki pa irakin tayen kawai aki anakunan dutokoy kanganga. Nora tawan kanwan min tepong me mangingin ke piripirin te yabus me tora. O noria pa anariay ni yeye ya life jacket kainan pos. O ringa tuangia kainan maus ke antay aron na kunakom kunanakia o kunaki ningay. Erang kukurey te Coast Guard ni pupuki ya kain community na ko yon nusiran o chero ay ipukin kawakinan me urim na mi pos. Angarirey yon Aron meaurim, awan ay bobo kinebe ibukin the rescue ke kakayay anaki apua ke abisina ko itahari ke merawa. Irang pepe te yakouru, anay bobo ki meang kami, pa kam na kukurey men meno, men naki kapuane pay, inano na mitay ni kapuang anake ni mamananga itahari men merawa. O ni meang pun nukira may ngami nukiriya amiusu. Kabara Coast Guard Torin said ibukin kawai me angana ko ni popoki ibukin meaurim ni kabonga na ambos yei tayen tam ni me koses nepe ay kataw roy ibukin kabonga na roy ambos may kay sa tabi katipanan ni kakaitaw o takaraparapan ako imi ibukin ami pouto ka nepe ni kawakini kami me amiusu o ami community men takapuan ni pay itari o meron. Pinanin ka niya o sinakatanga mo ati kuna towa na erang kukongora o men lingat yan ano. Sigura ni kukongora ay ko tekan ti ane niya po towa na mayroon pechi yan ay atuna pa story to tell. Ti ane ni kitawayata ayo ibon kainis me tesis Sinto to ko iroya tay. Tugo ng kanay yo ka nga pon takara ki may iroya usu ay katenua. Na kay aspa roya me ayawa ke ka kroy. Sisira ki yon ka kay po kay ay pukiya ayate. Ibagin tay sinto to ko. Irang okoro to ko na yo patay ka na ke manemena. Ipon na ko nepe men oin ayapayapes na kay. Ari yama mira ki men karina ki pa kanuan teakan to ko na. Ke kanuan teakan to ko na yo are story to tell. Kana ko kan nora ari ki rongor kan tukune yo nora de birim de anini yon story to tell ke kari kari ki ongoram yon healthandset.gov.nz/story to tell koko na ane ben nora yon nara Facebook page mengen nani awa yori ki story to tell meidon peti

0: FM in Kiribati.
1: Mungkin cerah apa kona tapara-para na kais pumaya na sariri yang matay? Eka kawa ki pa kona karekia amritaki o ni kikina emo te temero amaya na sariri yang matay. O kona kona ni korawanin taya munte wako. Kana kona kona na ya matay men na yariri o taya tapara karekia temero na waririki o sisiraki na sariri yang matay pa e wara na kikiyakin sariri o nungora na pairun te sariri ane pa cerah tiya ngoni pupu kino koim kona koroya pa pukon na nariri awa nakikiyakin na simtariri ari kona koroya na nunumayangam. Tapi ya kakawa kipata perang ira karo sinapuki ya nasiran na yariri na nunumayangara.

0: Kona mera ke tsang ramen banan pi men kit besme New Zealand ke tebe dan ro ro sa sa ga dorai pin men ra run kare ro ro sa na rani kami ye ngan den tiau ayu bukin na mi yo ra apun ti ing ari ke bes kai ko ti me to na ri ran banan pi men kit besme New Zealand pami den chas a nei ta to ni yo stay tune ora na ra ro ro tebe sa sa ga dorai ya pami the wiki ayu kona Māori Rami and Charles are no wariki I rongo rongo I mean te teo ke ke mei. Kona Māori. E sani yangoi te tau tega pa e naka mauna ke noni a mean te NCEA pun men tiri kua tanga wapi maunua. Awa yu are e sani karika tea ki kukurei puni rui a tein Māori o a tein pa a inda pente pitipika yon New Zealand. A sani kua tana pa ia te pa ianga tante irei pa e nako na an rota ki te maise e ngā me te ngā maise I a tei pun men tipitaki a nako nan karoke. E takona pa tangono pa men tipitaki e aga iroro ka dai pa anaria in pas te nua mai sin ai a subject. E nako nana pa ni kai kera kena pa mai sin te kapera mani anakon ni mapi me wanua te mirion. E pon te metona pa ngai nuera ke pon te pa ke te fuel price ngai e pon nua ki nako nana te pupuakan the Middle East ari e karika pupuakan the global oil market. E tako the Prime Minister Christopher Luxon pa mai sin te pa ke the New Zealand fuel supply e pon e tauna pa. November. I thought the man that the Porirua budget advisor, but I might stand on Usu as an Buddha Yaki we save a fund on Gaitara Bon Mewi or Inoni. I thought on a better know about the non beneficiaries, your New Zealand. I got a case, you wobble when I met the one at Taran the week, but you mean born the Yaus or Yaus in the American and I sent out. As the Maori Language Commission, nikaungai te koraki e ariri ni a kapongana ante tete ki te reo Maori, pa ana kapongana na ki a te mea ngana aro na paipure. O aswa na pa pa te koraki kana anangira paka u te tete anaponi aina pa ni popo. John Christchurch, the University of Otago, e kauka anatapo, e sana kauka anatapo na terirei, e po tene pupu a te milion te tara pona, e anakin pa te Wai Ora Medical Campus, o e sana pende pusamaya te maise, te uanatanga ni me pupu a maise ate, iko taki me tansariri. E sani yangoye dana sano ba ena kati reki yene mengon mai siya prisimen po pon ipukin katua me wan terwan tenan public transport ngan arona pa yukin tau tea kai min teri diri ni ayo. E sana kona katanoa da dana sano ay pon imin kau kan te city rail link iro ya ena kon dana me tenga at po tena meta in the weekend dana. Ena kon ni me wat is mara ni me wat bilion bon te kari reki yo. E teki nek ba ye pusima kari kinkai te peon mo manang antaye. As a foreign minister Winston Peters in naki pusamai at rono wari angkoa e na karawa ki New Zealand the Pacific Island Forums meeting te di kenar. E di kaya upon min dosa na konda na teaka te cabinet aretak pa ia ki kong. As antang ina teripa pa e na ka wari rike amai sen te ki we save a contribution na konda no 1% na e na ki ka iruru iya taane maguri pa e na tawa ki ai contributions in te tayo na pa yung kai e rang ina bobo ka ponte meo men ro tak ki te pota nam. E tako tau wana te pota ki te Māori Health Organization ba te nan Bokim Trust a ka pōngona a pōka te maisi mani wapi me wanua te miriun. E apondi ai nako ia te mani ane apondi ai nako pōka arun te nan communities ai ka kaino no te pōpō ki ai wadirika ia karikama. Yon wanua tu e tako te pairasi pa te miterio ni ka mimi ke te miracle ai a meu kain te kaibuke e MV Matui Ferry ke e ina koi marawa. Mea era watana pangkai e ka apan asana buara pataia. Yon tuku kailans e taku te sa karaki ke te historian te mennan te apayo pa te ora ke ka asana pan karawa te makuri nurupai nakon tenaan Edstones te Nikau Cemetery apan dia independen kapore. Katien tuku kailans board upgrade e nakona anu buka na baron nana niyango American tararua ani ka pōngana na pete pain buak. E tako te international relations expert, Dr. A.I. Kilipi, pa ake a te kupanak me te mimi inga I a tauroi Amerika a e tangira te makaroi a Penrin, pa e nariki pa te friendly board, pa e na pōga ka manuan te ono te petepeke, pura mai rui e tāni au awa, e na kia roko te merawa te petepeke, a e na pōga na pāron karikira kien, a ka manuan te kaupain te apa, na ron te minerals. E tako te rongorongar skarakea pa e Taura inga I Amerika ni kota ke Manu Silan, ni buoka mana na kinta karikira ka iyo e maisena te pupua ato wana te milion te tara te upgrade iyo on the port Penrin, ke te Penrin port. E te meto the Green Party ni ka manua anaka ini pere yon te kiwi mart policy. E tako the Green MP tene au tuino pa kame anakuan te publicly owned supermarket chain and a poka arun po roi ntina na marake na kuya tanaan kiwi families. E sa tia pa BC ni ka tanota te ka nganga ke te HIV emergency yon BC e tako te Ministry of Health pa e nako nunungau ni maisi e kawai e keiro ia te HIV. Tak nak betul orang, bahaya ini ki, aku ni agaknya pendek itu ia tidak jadi pun mesti susu, atau pendek keroki yang tiap hari. Ekan aku anak orang the safe travel pun aku ia tan mama nang apa, hari ini tu tu ia pun mesti orang kayu, pun mesti mak orang pendek ini pun ayah kima. Esan tak aku dari bapa ji, bapa enak kan anak aku tain te visa free travel, aku ia kain dapat pendek pendek yang New Zealand. Ito ko tapati ayo pa ina pipiti o men po roi na pa nako yatanaan usu ni mga kais po po may yaw kot yorak kendo ko na pa nika eto po tak. Ito ko tanong na pa skara kaya pa asan ko ataku kureyan pusimaya tiyang ayo taan kay diri po ni menda pa ntipitipik pa asan kau ka tiyang o kien kau kang kay te tenung mo ato na makaina at visa free doko yon New Zealand. Sabi ni ko makina pa ngay te nasan o pati ni karo at katameroan tayo yung supermarket yon New Zealand. Ayong ay pa in a war with a separate chain ni katikian na pa tenua tayan supermarket groups e bubura. Ito ako tanong pa the consumer New Zealand isa na po ito kati yung ayo na yaki po roi niyang o mati hacked. Ito ako the act pa in tutukoa tiyang ayo. Isa na karo na teka the panatus ng takbo pa e diyan po ito kaki mea wia oron tarawagi atay ito ako the charity buat tak kayu, kayak di depan aja sebab, epun kena ni buat demi saya apa buat ni mabui di bilion, taran diri buat tangan ni mabui, kan arun apa, aku tu pagi roy, arun dia kain orang tayi mabui kanganga, oh, tayi kau ada kian nusilan, etang ini depan aja sebab tenan political parties, aika ayang uang kayi, adi ni kian aku ntiaw sintai, anak mon pun ayah ayah tu pa, anak wantung aku roy ayah tayi nusilan, ina nun tak kayiri, etam aru, atau dia. Ang kapag nandaroro, at ako rin kitaray pa pa, e na tutukuwa, e na katabuwa ka na pa, rikira ken poon pa'y. At ako Chris Ipkins pa, tapiwa tinan kampana, e na inibobo ka arun na yapo, ay asasin niya yay tipoto na ambitan poon pa'y, na ko yan naroon poon tiya marake, e na inibobo ka poon ti pa. Itang hindi na pa tiray pa pa, e na rin anong tisuwa, arun katamaruan tinan, itara ay kay. Awarang ito sa ura, ay kanya tapiwa tinan roon, kaki mo tutos saan ka itong raya po ni men na raroon karagay rono arakan tani nga pa ito meron ang tayo kayo kwa pa sinara pa men na mtabo aray koro ni na may yay banan PM in kilipas may inusil
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Java, New Zealand, ni ibu kita nampu tu kat dia tuan nak kondo rakong orang.
1: Kamu pernah ni mahu dia rakit pes community arata nongora arausu, akhir kamu orang depongai. Kalau kuku pernah kat dia kawai mahu tu pakam nan, nak kau ni yang wat tekan nak kawa, kita nak kau kan tepu-tepu itari, kita tuan ni pun kan kami angang itari kei merawa. Ururinga arerang kawa kimi urim iman kita nan on cepe. Kakawa kipa irakin tayan kawai aki anakuna ang dutukoy kangang. Nora tawan kanuan mintepong me mangingin ke piripirin te yabus me tora. O noria pa anariay niye yaya life jacket kainan pos. O ringa tuangia kainan mouse ke antay arun nakunakom kunanakia o kunoaki ningay. Erang kukurei te Coast Guard ni pupukia kain community na ko yon New Zealand o Cheroa ipukin kawakinan meurim na mipos. Ang areirei yon arun meurim o na ipupukineve ipukin the rescue ke kakayay anaki apua ke abisina ko itahari ke merawa. Erang pepe te yakouru ana ipupukin meang kami pa kam na kukurei men meno. Men naki kapuan pai inanu na mita ini kapuan ana ke ni mamananga itari men merawa oni menga pon no kira menga mi no kiria ami usu kavara koska torin said ibukin kawai me anga na ko ni popoki ibukin me aurim ni kapuan ana ambos ye ite yen tam ni me koses na pe ai ka tauroi ibukin kapuan ana roi ambos May kai sa tabi ka tepanan ka kaitaw o takaraparapan na koy mi bukin ami pouto ka nabe ni kawakini kami mami usu o ami community men takapuan pay itari o meraw.
2: You're now listening to PMN Kiribati.

0: 531 PI, bringing Pacific people together.
1: Aloha, kia ora, kam na Māori na kona mika ong rai o banana kiribesi. Mei nusi rana, PMN kiribesi ka kai tau. O ni ka karabaraba kai si punti mea toa. Dere itake mea kami, ri nanon te ea yo. Nungongra mea kami, ni ka kakipos mea kami, nanon te taireki. E mon te tamero ai yo, tenu kanaponga yo ke. Wapui mei suan te petemba, o atanga a wapui mo noua. E rangtavi te taige, tēnā makaine te wiki ana roko sa mga tokara tēnā makaine pou o ki tō pānga iere. Sa punang kakai tau kai si kunande i reitangi mea ngkoe nanu nam kua ngora panani ki ripesa iyo. O kwa te ianta bonga iyo ke te tāpesa iyo wabi mei suan stupidempa. O te bonga iyo e na mua kaukan te Tuvalu Language Week waiaso o te ngana Tuvalu. E waraki e. Na kaina kinkane na konta kona pong te nua no ki tō ba ngai are na mkongra iyo PMN ki tibas. Ina nante wa iyo ke en nikarua are na mga puar tai. Sina kano koi nepa tapewa tena anu kona. Tuvalu ni nanun na mprogramma iyo ke kaipun hiaire kere gen na pera ki tibas me Tuvalu nkwa tena nkwa arana ntaye kana roko. Kano kwa taia. Kamangare itagi. Nako umeyang. Ere sungkuan taya kekeke. Ngayari. Sina tira. Sina.

talofa, talofa, kona Māori te songora, wara I tokopā, he mea mea una nō ngora, kona te walu ke aki, o ja san katangi ngai kāne sa san rinei puke mi nō nōm kongora I o panan ki ripes mei, Manukau, Auckland, New Zealand. Sina te mea toi rarike mngai tātou ni tātai o Charles Senoka, I nō nōm kongora I o ni karakua re pōpū aratai te tainkai, ai pun tātou pewa te miniso sa mga tokara te awa tauana ke, ni kākāni aratai re te awa kua, mea ngai nāni min ka kakamea wan na nom kunan tuvalo I kanis na mga kanakwa mo to wana ay kakamea ura te sisuku I kai meru ya kain tikei tisi ike pun banan nam kong rayo banan kiribes ne inu siran tori miya ki nani tabi wate nan katanwa tay ka na kanakwa ki o mga tori miyan tabi wate songs kuna ima main ti awa to wana re kuna mga kong rayan kokan tina news aki ibukin tu wiki ayo ngayari Teme to roani ra yonam ka ora yo paran gribes sina teme to na beta kim de karo are sina ka ngai na koim good night me nge nan ayo ai ka me ora tisisuku ikai pa yara mani o na ki

0: Pacific people together.
1: Dai tapi dai koro gitu ana ina nun tiang amani. Ah tiyen pa intangi dan kamerato no koyo tan makuri tau teka. Ibu kini kare kien te kanwa. Ah kapi no makan te beveire ai nare ke yei te me pio. Era na kita makuri ane pa te kamerato ni pepe kan kawain. Te pon te burena pe era ina wata. Ngana ekoro kita kamerato iru ya kain usiran no koyo tan makuri ya kain te pente te peke. E kapo kaka ki ai Aranar community, amen na kena pa oni makina iya. Yata ki ay narana et kamerato na koye iya petara. Aw era enang in tarabu kana pa men pera kana pa iya yaran nusinan. Gana iya ita pa iya konuri pa iya kikoro kroy. Ita uroy absinthe serious fraud. Ini pusimaya ita tang tang me tripos ini kawina ay mano. Ona kina pa ta kita ameta ay ikar kuwa ita tang tang ke tripos ane. Iya ita pera monte kagawak pa sinakamenua tekan ada community ai nametan apara in New Zealand. Sila ini karo kuara tang-tang ai menu nakon sfo.govt.nz.
2: Amen nam katano ta ani karo ira narata ini mewa uno waro ai diminis nakon tewa towana uringa tewa towana kona manga rona ki ko kha ki tena rong rong na koim ipukin te wiki ai yo nga yare ki kemei ka khani go awai yo ri ki towana to kona imain. And I'm going to tell you news.

0: Kunamari gi se sangoran da tayo na panan Pacific Media Network. Kayo to kangora na nakai banners pun ka kanu ka na tayo na nun dere kin demerong ti da tayo so na kin pesi ka tom ayo anakete kape nu kan mo kito kape nu kan mo ti tungaru da pa ki ko me ka ye ayo te ka na ko ye ka as pas pa ki ka ka to tay ayo ndo nu mane ti pesi ka tom apun ta kangora na pa na ko ya ro ka na pa ni ki pas ay gan na to ang ora na pa ti program na kin ayo tita para kampona na bendita kina pa na koi na pas na ang ora na pa sparkin na pa otamiyari kamasa na pa nuwato ka kaya ilo ya arapa kasi mundi kina pas pasi ka to naroon na pasi kina kina ngay at sarirei isan di kana pepe abumura na the University of the South Pacific isan mamakuri met te pota ki nire yon kiri pas ay pasi ni pa kina kina ngay at sana pa nipo kukugia te pota namet patisati ilo ya kain tarawa tarawa yeta men sana penta wata na kuhani minita din tatawag tayo kay kapas inanong dirigin natin kay kapakan ko. E pas kinakin to unumahan niyo ando ko na na pa nusira ni kay e kapene na tayo natin may ato kiripas communities di ang sapaway na pa otan ay sana pa di nanganakin na mayroon yan na pa kasi ayo ato ka mga saran na pa anakete din na sin kiripas kaya na sin tungan nakamaw na to unumahan ya sawa akin na pa ikan na ko imi ratan mga ay mungkin na pa mirongon kan to ka mga rayo katima to aki kapuha kapuha na iron the ministry for Pacific peoples men tau tera New Zealand in ora ka kawakin ti trayo tau tera New Zealand as ka kaita una koina ga e kona na pen kare ki aman in the program ayo ay ka popanga ki poniro i kana pa kain na sim te Pacific Migrant Service Charitable Trust ay te Pacific Media Network Kiribas radio program ya New Zealand. Sinagin ang kanano, sina pusamaya to unmane. Kone maori to unmane, paisika to.
1: Aya, maori na pa Charles, ay morari kita na sintungaru, yon tapon ako. Ale, apel ng nungra, ang program ayo. The program ay karawa kayo, punta ko, wakakano akin na mikit, ang kay kamararuan ako. Iri ay tigripas ni pun ni naidi makanuanuan ada pun tikiana. Pana apa noria na pakauta pe wa ke mai sinanu na pun tikiam kona pun suku mangai apa yang rawata anai bubuki inano nam tai nuak. Kan te te na pakau wa kan na ngai te pun ayo nu pun te na pe ni kapane I celebrated the payara pat teachers day. The teachers day ya pun ni karinia kita andi de tan nang ato ana wana tira pa ko wote tai poi to pa yare chno ri ang kan ne pa naro ni me aura ni giri pa sa ni pun naro ni me un jana pa ko wo yai tina an cheri de na pun tina an mo an cheri de pun tina ni karo a chinam naro ni tamu yang china tara ang kan naro ni pushin na na rei de te giri pa si iro ya ana ana ikawai akeng ko ya kan ni poin lagi jadi di rumi irora ateri di ya yang ajaba yang ate sekaro ketesina na kondasina payara siwo abukina pa ena be uroi ena mauri ena roi yo ana tapomo ena to to kanikai ena aki kainano a ena kukurei a ena rau kan era patani paye ga ya struggle de na ba ye in dai na ko pun si wo wa pas na struggle against poverty a the poverty te kai na no a sina ko for prosperity sina na ko ni te ra ke sina ta pu mo ye kan di sina tara ye ara ari ki ara ni gripes ye te pa ya ni ro ra ye na pa e kan an de ke e de ke na pe ro ye na ke akatea tia napa asimena inanona. Tia kina ke pakarika ni kiripa, kakarika ni tungaru ke tia napa. E karika ki iroia, eutan te pome te maki, donto ware nareau. Ma, e tia kina ke pa iai nareau te rapakau. O iai nareau toanawan, o iai nareau ware te are sukui kiripa. Nareau ware sukui kiripa senkoa, rapakau na kangaka kamimi. Kangaya kulin na kakari ka kayo, ang tapitay yo, ni kayo. Kanga nariya wanya, kanga ikulin nariya untiro. O nariya wate wana wana, metila pa ko, wipili na ko, enako matang. Pai tak kuan te kanadi au. Kuna suku. Angai na na mana mengokin te tai na ana urua. Am da pakau am kati ye gaki da roi. Ari aku wale de kia kia yang kuan apa te nadi au to ana wana te pakau wang pai pun te tu ari ro kun te wang ke dio. Aya kata yen siri ngatiru. Aya wusira. Cina terangkan nyarun na yari de kiri pesen tai ye kai. Tiri yarang ni kakao ke ni karaoke, e karaoke run, e karaoke na kontiaine, ayarang, de, tekar wayanga, tira pekau, a tira pekau wari yanga, yanga na ko yana sina, a na sina ake yanga ni e tira pekau, pahala tau wa te mauri tira ayo a te tapumo, ana ake kainan. O, ara yana akai, narun nara karaki, te, tira aka kapoki o te arupa.

Depana. Ani gere ye tawi da pakau na ni kapene. Ang yare ke irun te ne yere mani yari yo kanga yere ne kurin memeta. Ana kunna ka wa wa ki akuna na te ye pa pa te ase ne te ke ane te ke yani ma yena. Ke te ke yan tarawa. Pa ye te nan ora. Unkua ya yan tungar wa ka as kun garo kon kai. Atu wala tora ani yare ki naro re. Ah, unkura. Tapun ru akan anakan ya akan mendur ko ye ya na tira pa ko piong andere te ma to a tika ka pa ia a te ku kurei ina nun pente ki ri pes te na sin tungar a ya wo sana ko tira pa ko wan te ine a wa a ro ero ko te ara ke te chele shi a wa ta shi ta pu ma ka ngai ere ke na pe tira pa ko na paka unta mera iro unte ai nei u. Tira a sina karoa ia na koina. Sina nako ni ka marua. Sina ka pisi nako ame sina kairia. A sa tau pe kaia na pe. Ioan uara. A kaira maane i are ingande nei maanga nukupa. Aung kia ka. Kia kaira ki te ne are ina. E a sa ni pere ni well taught. E a sa ni pere ni well trained. E a sa ni pere na paka un. Na paka ua ke tenua. Na nao nape te ikiripasi. E na paka u. Na pakau ni karawa, ada te porau. Ida pakau ni ka mate, ida pakau, na pakau na antiapa, ada te tiripena. Ai, ida kena peiro, ada pakau, na pakau ni merawa. Ada yaro ni ka mea ua na itari, awari ni pusin te aira, na aru aru na. Ki ari ang ki aka iri a manena, ai atoka, ni iria. Ki aru ko i merawa, ata ko, yaki ko nandu kontiapa. Ma sina kapua. Awa tu pe ka tu na tei na ari, ma ni yari. Awa swanga. E swanga ngana na pakupa ka. Awa ro mera wa irom si ta po na un te ko ta ka oi mu ye. Ma angko ko tangira pu ko. Pa nga ne ate ya aket mangana ko pa ko ki ku pe. Ate ya nga ya ko na pu ni meo. Ya ate ya karo ane na ko ma ne ya ya pa ka ne yiri. Awa ke pa ya pi ya pi sina o ata ko ya met me ata po ya dire kan ka ho ki ai sina ata ye kai ta ku te ta ka ka na ta ngi ra na si mu ti ka a ko ki ko na ngan ne ti piro ki ki ta te na ata po na po na ngan ne ti ka are nan na ti ta ka ndi ri ya ne ya ngat ka ru na ko ya na sina when the pest of the pest and as why we ai na turu nu po ye ma yaren ke apa kan yeri tari ara pa ko ne ko she era pa ko ne ka me wo imara wa ga ro ko ari ede ke ro ko na yo ante pa ay na ate ra pa ko wo re wo sana ay na ye ra ko na shi nga yare ede ke ye te ne ne re ka nga ana ka ne ne tera ka ho yo ni wan jo ani ka po re re Penang kakiyo itay yani man na ke yitan tarawa. Paya ite takay ni man na ni yitan tarawa. Paya yari may yan tarawa. Paya yari na kipa may yana. May yan. Paya yin kan yari tuwa na. Ari yami na. Idari kinukunaw. Na arore. Akan ni tinaan ora. Yon tungaru. Ay ka mangkwa ni karo kong kay. Awasuko baka ngayaron. Anakin tukura. May yapen pekwa. Do ya kain na penta pake. Kan yung kaya na kaya na ko sila pa kawan. O. Tenga isi bubuwa tapon. Tenga awan bubuwa tapon. Awa kaya pa atara akarawa. Kain tungaru wa wata ko. Yaran kaya kangasya nora. Meron tuwa ayaran na tuponoru. Pare at arapako kanuan. Tuporaw. Ang kaya to, de, yan ora kito ari, ayaw era ke. Yaw era ke kiripes. Ayaw ko yo, ayaw ko yay, ayaw ko misinari. Ang kaya ko misinari, ako tatapay, eto wang kiriyo. Ari yung punta ito, yari kangay, ano mga ngok. Ayaw kimeti kare siya. O, yung mga gutana na, pari ko siya. Tireiri, education. Pagkira apukin ang kaya mga rin mati education naan. Kaya na ito na ato ka po yari na kayo na environment.
Mesin mga anak ini pakai.

I wanted to song rap and that about the miniski. Awesome. I made it Kim. Men them kong rayo banan kidibes. May no see then. PM men kidibes. I pun take a high tau and the one the best in the room. Bukin ro na kina may muan ang karuwa as mga ro to kina ibukin te weekend na yo ibukin te pong ayo ki ara kakaitaw na ko im ara kakarabarapa o ipun irian na te kameori ay muan te besi na nun te karangay ni ay muan te tamero ayo ki irian na ni o ipo te kauring riki na ko imi ike te mamaning ngari tiya wa tenua mengkay e na mga waki te tay na kon tiya wa wa te daylight saving ki and ngayari ururi nga ni te mamaning nga kanaro na pa menu I'm clock kito. I'm darbon na bayaki automatically change itself. Ngayari takaw ring rigi. Tewa tenua becomes 2 a.m. Ngayari. Te mamani nga ni mina ko na takwa ko to. Kwa rupi ko ya kwan ruko nam tapo na makuri. Kwa na ngeli ki. Kwa mga tatani nga towa na tiyawa yara ki. Bingin na ni. Ibon takatikiroy na ko yung the weekend na yu. Ay pun panaranen katigiroin ako im na kundo wiki ena ro nubus mayan di kiti na makain na buhrede o kito ba ki tigiroin ako im sa mga po na kundo na makain na buhrede na kundo weekend ena ro o kito ba good night ami beo te meori te rai ay te tapo moa happy Tuvalu Language Week waya so o te ngana Tuvalu.